0: Jam Adalla yanzu kuma za mu saurari shirin nishadi.
1: Bari mu fara shirin nishadin daga masana'antar Kani Wood inda jaruma Amal Umar ke ci gaba da shin suka bayan fitar wasu gajerun bidiyo game da sabon film din ta na Love and Faith dake gab da fitowa gargashin masana'antar Northwood ta kudancin kasar. Film din wanda alamun ke nuna ya mayar da hankali kan zunzurutun kauna tsakanin masoya biyu, ita dai jaruma Amal Umar wadda ba wannan ne karan farko da take haskawa a masana'antar ta kudancin Najeriya ba, a wannan karan za ta fito ne tare da matashin jarumi ci da dike na masana'antar ta Nollywood. A daren yau Alhamis ne tallar wannan film za ta fita kamar yadda jarumar ta sanar a shafin ta na TikTok, da yake sai a ranar 15 ga watan nan ne cikakken film din na Love and Faith zai fita ga makalla. Hello dai, ita ma jarumar masana'antar ta Kani Wood Princess Pufita ce yake shirin fitar da nata film din mai suna A Land Apart, shi ma dai karkashin masana'antar ta Nollywood, shirin dake cike da sarkakiya da turka-turka tsakanin rikicin cikin gida zuwa yanki har ma da shigowar hukumomin leƙen asirin kasashe da rawar da suka taka don hambar da masarautar da ita Princess Pufita da ta fito a Doshima Bida Ahura ke jagoranta bayan gushewar mahaifinta, duk da kasancewar ta ba halasta shir ir saba. A ranar 23 ga watan Oktoba mai zuwa ne ake sarrafa fitar wannan film mai cike da sarkakiya. Daga masana'antar Bollywood kuwa jaruma Kareena Kapoor Khan ce ta yi kakkausar suka ga kamfanonin shirin fina-finai na masana'antar, inda ta ce tun bayan nasarar film din Animal na jarumi Ranbir Kapoor da ya samu gagarumar nasara a box office, dukkanin kamfanonin shirin fina-finan sun karkata hankulansu zuwa yin fina-finai na zub da jini da tashe-tashen hankula baya ga take haƙƙi kawai don samun kuɗi maimakon manufar masana'antar ta faɗakarwa da nishaɗantarwa da kuma ilmantarwa. Cewar Kareena wadda yar wa da dan kane take da Ranbir ta ce makamantan fina-finan na Animal wanda Sandeep Reddy ya shirya a 2023 suna kokarin sauya tunanin jama'a kan wani batu na daban da basu dace ba. Tana mai cewa ba za a dauki lokaci irin wannan ta'adar na samun karbuwa a tsakanin makalla ba. Kareena Kapoor wadda film dinta na karshe shine Singam Again a 2024 da kuma Crew wanda ta haska tare da jaruma Tabu da Kriti Sanam, ta ce akwai bukatar dawo da fina fina-finai masu ma'ana da matasan masu kallo za su gamsu da hazaƙar masana'antar ta Bollywood.
0: Madalla, a Najeriya tsadar man diesel ta jefa masu kamfanoni da masana'antu cikin matsaloli masu tarin yawa, la'akari da cewa a mafi yawan yankuna farashin lita ɗaya na wannan makamashi ya zarta naira 2000. Wakilin mu a Kano Abubakar Abdulkadir Dan Gambo ya zagaya don ganawa da masu masana'antu da kuma sauran sana'o'in da ke amfani da iskar gas domin jin yadda wannan matsala ke shafar su ga kuma rahoton da aiko mana.
2: A ƴan makonnin nan tashin farashin man diesel ya haifar da babban koma baya ga masu masana'antu musamman ma a nan kan, saboda hata yadda ake amfani da injinan ya sauya, kuma hakan ya haifar da tashin farashin kai da suke samarwa. Muhammad Bello Isiyaku shine shugaban kungiyar masu masana'antu ta kasa reshen jihar Kano wato MAN, ya ce tashin farashin naman diesel yana yi musu da baibayi ta yadda kayayyakin su ba sa iya goga ga fada ta fuskar farashi da kayayyakin da ake shigowa da su daga waje.
3: Misali diesel ya tashi yayi sama, taya mutum zai zo ya wuni ya kunna generator diesel 2000 da wani abu, wani yana shan lita wajen nawa a rana, taya za ka sarrafa kayan nan? Sannan ka sarrafa kayan nan ka zo ka kai su kasuwa ka sa musu farashi mai sauki da za ka yi competing da wasu kayayyaki da ake shigo da su Nigeria, saboda in ka kula ai Nigeria open market take da su, ana shigo da kaya da yawa daga China, India da kasashe dai da dama ga sunan.
2: To ko menene ke haddasa tashin farashin naman diesel? Abdul Ibrahim guda cikin masu hada-hadar sayar da shi a Kano ya ce fadace-fadace da ke faruwa a gabas ta tsakiya na kan gaba wajen haddasa wannan matsala, sannan ga kuma farashin dauko kayan daga inda aka siyo shi zuwa wurin da za a kai.
4: Bai wuce wannan fadace-fadacen na gabas ta tsakiya ba, saboda kaga yanzu mu kanmu ƴan kasuwa tsoron siyan kayan nan ake, saboda misali zan ma za ka iya siyan kaya, kaga kamar a jiya dai ban san a yau ba abinda ake saye da diesel a kasuwa naira 1,885, to amma kaga mu gidajen man mu abinda muke siyarwa ma naira 2,000 muke siyarwa per liter, a kasuwa ba 1,885 ne.
2: Wasu 'yan Najeriya da na zanta da su kan tashin farashin naman diesel sun koka kan yadda farashin kayayyaki ke sauyawa lokaci guda da zarar farashin makamashi ya motsa a kasar.
5: Duk lokacin da aka ce masana'antu sun fuskanci kalubale na irin tashi irin abin da ya shafi diesel, to za su ƙara kayan su farashi. To kaya kuma masana'antu suka ƙara farashin kayayyakin su, to dole ya shafi duk wani dan adam da yake zaune a kasar ne, domin me su ma suna yi ne da riba.
6: Ya shafi al'ummar da suke rayuwa yau da kullum, musamman magidanta wanda suke da iyali, wajen abinci fane na yau da kullum, kamar kayan abinci da ya shafi abin da ake bukata na gida, kusan za ga price din su diya
7: kullum abu ƙara gaba yake. Mai kon a ce abu muna samun sauki ko sauti a yana ta ƙara gaba, mun rasa matsalar daga ina ne, daga mu ne ko daga manyan ne,
2: ko ta yaya za a sami mafita? Tambayar kenan da mafi yawan 'yan Najeriya ke mika wa ga mahukunta domin samar da sauki ga matsin tattalin arzikin da al'umma ke fuskanta. Abubakar Abdulkadir Dan Gambo, Kano, RFI Hausa.
0: Yanzu kuma za mu saurari shirinmu na gaba.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannanmu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Ta kira ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
8: Rayuwata.
9: Musoma da maudu'i na farko, inda shirin ya mayar da hankali akan koken da mata manoma ke yi a jihar Kano na fama da matsalar tsadar takin zamani, abinda ke haifa musu cikas a harkokinsu na noma. Duk kuwa da cewa sun samu albarkar damina a bana. Dinatu Dantala, ɗaya daga cikin mata manoma a jihar ta Kano, cewa take:
10: "Eh, gaskiya babban kalubalen da wani zubi idan muka rasa taki, yana da himmi yanka inda Allah ya bamu. Amma idan har muka samu irin tallafin muna dan jin dadi, domin takin idan yazo hannun mu amfani yana kyau sosai."
9: To da mata koma gare ku masu saurare, musoma da ra'ayin malama ta farko, fara ki gabatar da kanki.
11: Assalamu alaikum rahmatullah. Radio France International. Sunana Saratu Mamman Gusau Maman Yusura. Babban matsalan ta farko da gaskiya magana daga gwamnatin mu ne, idan har gwamnati ta yi niyyar ta bawa mutane taki, ta san yadda za ta yi ta basu, kamar yadda take ma mutane kuɗi su zabe ta, so sai ta riƙa bi hakanan tana basu ita da su, ba ta wakilta ma wasu ba, tunda ko an bayar din ƙarshen ta wa'inda ake ba ni suka faɗa mugun hannu, ba basu za a yi ba. Daga baya kuma kaga an koma kasuwanni ana siyarwa, kamar yadda ƴar uwa da ta gabata ta faɗa.
12: Rahama Maman Khalifa da ke Kaduna, Nigeria. Radio France International. A gaskiya a jihar Kano muna wahala mata, ko ni ina da fili a Kano, ana mun noma amma muna fuskantar tsadan taki fiye da inda ba a. Amma inda matsalan take, masu kuɗin manyan manoma su suke zuwa su sare taki, idan suka sare sai su shigo da shi kasuwa, sai mu kuma ƙananan manoma sai a siyar mana da shi. Ya kamata a duba mana mu mata mai noma mu ci gaba.
13: Sunana Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fatas Kun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Babu shakka batu dai na tsadan taki wallahi a wannan ƙasa ta wa Najeriya, kuma in ce nan arewacin Najeriya jihar Yobe, kuma in ce garina na Fatas Kun, wallahi abubuwa ne wanda kusan da yawa dai daga cikin wasu daga cikin manoma kafin da mana ta fadi, wasu dai sun yi yunkurin siya, wasu kuma wallahi har ma aka kammala wannan girbi na gero ba su samu sun kai ga sa taki ba. Amma kuma za mu ga dai cikin horewa ta Ubangiji za ka ga cewa cewa ai da munar bani sai godiya, wallahi wayanda basu ma sa taki ba sun samu abin amfani. Sai dai muna fatan gaba gwamnati ta yi iya kokarin ta wajen yunkurin tallafawa su manoma dinnan.
9: To nan kuwa a daidai lokacin da duniya ke gudanar da bikin ranar yaki da jahilci ta duniya, maudu'in mu na gaba cikin shirin rayuwa ta yayi nazari akan ci gaban da mata ke samu wajen gina kansu ta hanyar neman ilimi. Ga dai ta bakin malama Maryam Umar, wata mata da ta yi karatun yaki da jahilci.
8: Gaskiya ya bani gudunmawa da yawa domin na sanya kakannuna a cikin wannan tsarin na wannan abu. To su ma kaga sirri batu, sun iya karanta Hausa, sun iya rubuta hakanan Turanci, sannan kuma sun kokkoye abubuwa da yawa.
9: To menene ra'ayinku dangane da wannan batu? Malama ta gaba, bismillah.
14: Da farko suna na Ramatu daga Lagos. A halin gaskiya ilimi wa mata yana da amfani, kuma akwai ci gaba. Ko ba komai saboda yara idan suna karatu za su ƙara samun ƙaruwa. Da fatan matan da basu ɗauke shi da muhimmanci
15: Assalamu alaikum rayuwata. Da farko suna na Madan Adama daga nan jamhuriyar Nijar jihar Zandar. Haƙiƙa mata a je a nemi ilimi. Ilimi shine gishirin zaman duniya. In babu ilimi gaskiya mutum ba ya iya ba gina rayuwar shi har ya ba ƴaƴan shi tarbiyya su zama nagari, ko ba gaskiya ba. Mata matashi maza ya danne yaƙi jahilci, a yaƙi zahilci fa, jahilci ba abin su ba.
16: Assalamu alaikum filin shirin rayuwa ta na gidan Radio Faransa. Sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau, karamar hukumar faskarin jihar Katsina. Hakika ilimin yaki da jahilci na ƴaƴa mata abu ne mai matukar mahimmanci. Ya kyautu a ce iyaye mata waɗanda suka san hakika ba su da ingantaccen ilimi, to su yi kokari su samu makaranta wadda ake koyar da yaki da jahilci, su je su koya duba da yadda yanzu zamani ya canza. Ilimi dai shine kan gaba da komai yanzu. Kuma ina jan hankali don Allah don Annabi, duk wanda ya san matarsa ba ta da ingantaccen ilimi ya kokari ya nema mata makaranta wadda take kusa da kusa, wacce za ta rika zuwa ta yaki jahilci ta nemi ilimi.
17: Assalamu alaikum yirin rayuwa ta. Da farko sunana Mamma Abdullahi Kaka, gidan magaji ta wajen Bore Niger. Ni dai abin da na sani lokacin shugaban kasa, tsohon shugaban kasa Tanja Muhammadu da Alhaji Muhammadu Isuhu har zuwa Bazum ana kurdadi kenan, wanda duk bai makaranta ba akwai lokacin da an kebe mai ya zo ya yi karatu, kuma ya samu ya iya rubutu ya iya karanta. Ni nan bai lakwala amma na iya rubuta na iya karantawa a madadin kurdadin da aka yi. To yanzu ina babu ko makarantar lakwala kaya sun ka kasance balle na kurdadi. Da haka muna kira da Allah ya kawo mana ƙarshen wannan rashin ilimi daga faruwa ƙasashen mu na Afirka.
18: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
19: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
18: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
19: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
18: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
19: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
9: Sai maudu'i na ƙarshe, inda shirin yayi nazari akan ware ranar 27 ga watan Nuwamba da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a matsayin ranar yaƙi da auren wuri ko na dole. Ga dai ta bakin Maryam Umar, wadda aka yi wa auren dole kuma a ƙarancin shekaru.
20: Da dai kayi aure shikenan zaka koma kuma bautar gida, ba damar wani karatu da zaka yi. Hakanan zaka koyi dukkan wani buri naka, koda tunda ka taso yana ranka. Da an maka aure shikenan sai Allah ya kawo ƴaƴa, shikenan sai ka koma kuma ɗawainiya da ƴaƴa da mai gida, burinka kuma wannan ka jingine shi.
9: Da haka za mu ci ta bakin mai sauraron mu na gaba, ja mu je.
21: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana Hadiza Adamu, inkiya ta maman Ummi Kawo Kadunan Najeriya. Gaskiya wannan batu ya min daɗi, maganar auren wuri din nan da auren dole. Gaskiya dukkan su a ciki ba su da daɗi ba kuma su da amfani, saboda abin da yasa duk yadda aka ce a mata auren dole, to sai kaga ita kanta bata dauki tarbiyyar da tayi mata kwari a jikinta ba. Ina ga da anya auren nan, yanzu kuma aure ne an yi, ban san dai wasu guraren ba, mu dai nan Najeriya da anya auren nan da wuya da zata shekara bata haihu ba wata 9 nan ne za a ce ya ta haihu to kuma ya an yi aurenta da wuri din nan kashin ta bai riga yayi kwari yadda ake tunani ake so ba daga zuwa kuma ta dauki ciki kinga shi yasa da yawa suke samu matsalar yayin fitsari abu ne mara kyau ai ba mammunan abu ma irin auren dole mama na saboda idan aka ce miki duk yadda aka yi mu auren dole wanda aka ce soyayya yayi ya mace tana wucewa wallahi kiyayya ba taba karewa saboda ni wannan labarin ya shafi ne ya shafi ni nayi na san me kan shi kiyayya ba ta taba karewa har gaban abada haka soyayya ma ba ta karewa sai dai idan akwai kaddara a ciki.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mai magana Zainab Idris daga Kaduna, Najeriya, wanda aka fi sani da Umma Zainab. Ina makowa fata alkhairi. A wurin dole ba abu bane mai daɗi gaskiya da abin da ake ciki gara kamar yaro ne wanda yake so. Allah Ubangiji da ya canza mana tunanin mu da mafi alkhairi.
3: Assalamu alaikum gurbin rayuwa ta akwai shi har yanzu ana yin shi armen wuri ba diya bata ga miji ba bata gan shi yau bata san shi gobe ba sai uwaye su daura mata aure gare shi yarinya a shekara 12, 13, 14 an kai ta gidan mijinta menene an kace za ta yi dada ha Allah dai ya kiyaye muna ƴaƴanmu da diyanmu da kannanmu Allah ya kiyaye mu su har gobe har jibi har yau ma da da ake mu yarinya armen wuri shekara 15 na miji shina barin ta wurin mamashi tana zanna wurin mamashi har ta kai kusan shekara 20 ko 17 ko 18 haka amma na yanzu kan ba su yi wannan kuma har yanzu ne ake yin arman huri kware arman huri.
22: Masu saurari, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI da ku masu saurari Zainab Ibrahim na shirya na kuma gabatar ke cewa bissalamu huta lafiya.
23: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa wani sabon shirin ra'ayoyinku masu sauraro daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da taku Hadiza Idris. Kamar dai yanda kuka ji a labarin namu, ma'aikatan tsaron Najeriya ta amince da kafa sansanonin soji a wasu kananan hukumomin jihar Kano da ke fama da matsalolin tsaro kamar dai yadda aka sanar bayan wata ganawa da aka yi tsakanin gwamnatin jihar ta Kano Abba Kabir Yusuf da kuma ministan tsaron kasar General Christopher Musa mai ritaya. Kawo yanzu dai ana iya cewa a arewacin Najeriya Kano na daga cikin yankunan da Allah ya kare daga wannan matsala ta tsaro. Wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. Za kuma mu fara da sakon malami na farko. Zamu fara da sakon Yusuf Haruna Kariya Niger. Assalamu alaikum RFI Hausa. Mu dai fatan mu shine Allah Ubangiji ya kawo mafita game da wannan lamari da matsalolin tsaro duba da cewa an bar zaki ana dukan tanki. Sai sakon Al-Kasim Yakubu. Fatan alkhairi Allah ya kawo mafita a Najeriya. Sai Haruna Bawa Hassan daga gidan Rumji jihar Maradi dake cewa muna fatan wannan mataki ya kawo ƙarshen matsalolin tsaro da yankunan ke fama da su. Amma abin tambaya shine me yasa jihohin Katsina da Zamfara da sauran jihohi ba a dauki makamancin sa ba ko kuma a can matsalar bata kai ta waɗannan kananan hukumomin na jihar Kano ba. Sai Umar bin Haddabi. Assalamu alaikum RFI Hausa. Maganar gaskiya wannan matakin kafa sansanin soji a jihar Kano ba laifi bane.
24: Mai magana garkuwan jama'ar Muhangi Musa na Chale Muhangi karamar kuma kafur dake jihar Katsina a tarayyar Najeriya da Bala na Chale Gozaki. To babu shakka Radio France wannan al'amari lalle abun ayaba ne kwarai da gaske yadda aka amince a kafa wasu sansanoni na soji a jihar Kano. Amma magana ta gaskiya ba jihar Kano kadai ya kamata a kafa wannan ba ko kuwa dokin mai baki ne yafi gudu. Su jihar Kano sun fi nuna sun damu da matsalar tsaron ne shugabanninsu mu kuma ko oho idan ba haka ba to ai jihar Katsina ma ya kamata a ce an kafa mana irin wannan sansanoni musamman shi yar Hunto zone wannan yanki da muke da babban matsala kamata a ce muna da irin waɗannan sansanoni na sojoji domin magana ta gaskiya ana samun matsalar tsaro lokaci zuwa lokaci don haka ya kamata a diba jihar mu ta Katsina ita ma tana cikin irin wannan yanayi akwai buƙatar a kafa mata wannan sansanoni na soja. Ya Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya.
25: Na Radio France barkanku da safiya da fatan ku waye gari lafiya. Mai magana Alhaji Usman guda daga Magirawar Sobal Khuram na Kaduna Najeriya. A gaskiya game da amincewa da aka yi na shugaban soji cewa za a kafa bark in sojoji a jihar Kano. Hakan yayi daidai, to amma na yi mamakin ji wannan maganan. Sauran jihohin da ake ta'addanci fiye da Kano, su kuma wanne mataki ake ɗauka a kansu tuntuni? Ana kallon wannan abu yana faruwa, ba a ƙara guraren sojoji bark bare ba, amma sai jihar Kano wanda ita ma tana cikin jihohin da suke zaune lafiya. To gaskiya dai ya kamata ji al'ummar Najeriya, hukumomi a yi mana adalci. Duk wata jiha wanda ba su da cikakken tsaro ya kamata a ba ta tsaro, in ba jami'an tsaron ne a je a kafa bare-bare domin kawo ƙarshen wannan matsalar tsaro. Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu, ina ku fata.
23: Kada a sha'afa, ana tare da sashen Hausa na gidan rediyon Faransa cikin shirin ra'ayoyinku masu sauraro. Haka nan mai sauraro, kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp. Sai kuma malami na gaba.
24: Mai magana garkuwan jama'ar Muhangi, Musa na Cale Muhangi, karamar kuma kafur da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. To babu shakka Radio France wannan al'amari lalle abun ayaba ne kwarai da gaske, yadda aka amince a kafa wasu sansanoni na soji a jihar Kano. Amma magana ta gaskiya, ba jihar Kano kaɗai ya kamata a kafa wannan ba, ko kuwa dokin mai baki ne ya fi gudu? Su jihar Kano sun fi nuna sun damu da matsalar tsaron ne shugabanninsu, mu kuma ko oho? Idan ba haka ba, to ai jihar Katsina ma ya kamata a ce an kafa mana irin wannan sansanoni, musamman shi Yarhunto zone. Wannan yanki da muke da babban matsala, kamata a ce muna da irin waɗannan sansanoni na sojoji, domin magana ta gaskiya ana samun matsalar tsaro lokaci zuwa lokaci. Don haka ya kamata a diba jihar mu ta Katsina, ita ma tana cikin irin wannan yanayi, akwai buƙatar a kafa mata wannan sansanoni na soja. Ya Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya.
23: To madalla mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri. A madadin ku masu sauraro da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, musamman injiniyan namu na yau Ibrahim Tukur Keffi da ya haɗa mana wannan shiri a kan na'ura, taku Hadiza Idris da na shirya na kuma gabatar ke cewa bis salam.
0: Lokaci yayi da za mu shakata da wannan.

0: mukamin nasa wani bangare ne da ke tsari na canje wato canjin jagoranci da aka yi a cikin shiri da kuma fahimtar juna domin tasirin aikin da kuma irin yadda za a gudanar da shi.
1: Haka, to an gaishe da Malam Nasiru Sani.
0: To san da aiki.
1: RFI. Ta yanzu kuma sai taskarar siyasar Najeriya tare da Shamsiya Haruna.
2: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci ga wasu daga cikin manyan labaran siyasar Najeriya da suka fi daukar hankali. Tsohon gwamnan Kano kuma dan takarar mataimakin shugaban kasa a jam'iyyar NDC Rabi'u Musa Kwankwaso ya janyo zazzafar muhawara a fagen siyasar Najeriya bayan ya buƙaci tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar ya janye daga takarar shugaban kasa na shekarar baɗi. Kwankwaso, wanda ya bayyana hakan a gidansa da ke Abuja lokacin da yake ganawa da ƙungiyar makiyaya, ya ba da shawarar cewa Atiku ya kamata ya mayar da hankali kan lafiyarsa da kuma mukaminsa na gargajiya na wazirin Adamawa saboda ya tsufa. Inda ya ce muddin jam'iyyarsu ta NDC mai dauke da takarar Peter Obi ta lashe zabe za su tabbatar sun kula da Atiku yadda ya kamata a matsayinsa na dattijo. Wannan furuci na Kwankwaso ya haifar da cece kuce mai karfi a tsakanin magoya bayan jigajigan 'yan adawar biyu, inda da dama suke ganin hakan a matsayin wani babban kalubale ga haɗin kan tattaunawar da ake yi na tunkarar jam'iyyar APC mai mulki. Duk da wannan kalaman na Kwankwaso na kusa da Atiku Abubakar sun jaddada cewa tsohon mataimakin shugaban kasar wanda zai cika shekaru 81 a shekara mai zuwa na nan kan bakarsa na fafatawa a zaben na baɗi a matsayin gwagwarmayarsa ta ƙarshe. Wannan fito na fito tsakanin jigajigan arewan biyu ta nuna cewa babban kalubalen da ke gaban 'yan adawar Najeriya a halin yanzu shine daidaita tsakanin bukatun kashin kai na shugabanninsu da kuma dabarun haɗewa wuri guda domin kayar da shugaba Bola Ahmed Tinubu. To anan kuma jam'iyyar ta NDC ta sanar da cewa za ta dogara da tallafin kudade na tsabar kudi daga hannun talakawan kasar domin gudanar da campaign dinta na babban zaben baɗi. Babban jagoran jam'iyyar na kasa Sanata Sariya K. Dixon ne ya bayyana haka, inda ya ce jam'iyyar tana maraba da kananun gudunmawa na kudade da suka tashi daga naira 1,000 zuwa naira 2,000 daga hannun talakawa masu fafutuka. Sariya K. Dixon ya jaddada cewa wannan mataki ya zama dole domin ceto demokradiyyar Najeriya daga hannun hamshakan attajirai da kuma masu fada aji waɗanda ke amfani da dukiya wajen murƙushe muradin talakawan ƙasar. Shi kuwa babban jigo a jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar Sanata Abdulaziz Yari ya bayyana cewa jam'iyyar ba za ta dogara da sabbin alƙawura ba wajen yakin neman zaben 2027. Sanata Yari ya jaddada cewa babban makasudin yakin neman zaben nasu shine bajewa 'yan ƙasa ayyukan alheri da nasarorin da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta riga ta cimma. A cewar sa, nuna hujjojin ayyukan raya ƙasa da aka riga aka aiwatar shine zai zama babban makamin da jam'iyyar za ta yi amfani da shi wajen neman amincewar masu kada ƙuri'a. Wannan sanarwa na zuwa ne daidai lokacin da jam'iyyun siyasa a ƙasar ke sake dabarun tunkarar babban zaɓe. Masu fashin baki dai na ganin wannan sabon salon na APC a matsayin ƙoƙarin fita daga tsohuwar ɗabi'ar siyasa ta yin alƙawuran baki ta hanyar mayar da hankali kan abubuwan da ke ƙasa a matsayin shaidar gaskiya. Sai kuma ana sa ran wannan mataki zai fuskanci kakkausan ƙalubale daga ɓangaren jam'iyyun hamayya waɗanda ke ci gaba da sukar manufofin tattalin arziki na gwamnati mai ci a halin yanzu.
1: To an gaishe ki Shamsiya Haruna, sai kuma shirinmu na gaba.
3: Mai sauraro barkamu da warhaka, Kamin Sale ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan yadda ake cinikayyar 'yan wasa a matakin ƙananan ƙungiyoyin unguwanni. Wasan ƙwallon ƙafa wasa ne da mafi akasarin matasa kan shiga cikinsa gadan-gadan daga tsakanin shekara 15 ko 16 har zuwa abin da ya sawwaka na kaiwa shekaru fiye da 40 ana taka leda, kamar da yadda a yanzu ake gani a wajen Cristiano Ronaldo da Lionel Messi waɗanda ke ci gaba da jan zaransu a wannan sabgar. A da musamman a nahiyar Afirka an ɗauka wasan ƙwallon ƙafa ne a matsayin nishaɗi, to amma a yanzu lamarin ya canza inda ya koma sana'a a duniya. Wannan ne ya sanya ƙananan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da ke buga wasanni a matakin unguwanni musamman ma a jihar Kaduna tun suka rungumi tsarin cinikayyar ƴan wasa domin karawa kungiyoyin su karfi. Coach Abdulkadir Ikana dake jagorantar kungiyar ƙwallon kafa ta Ikana Babes dake gundumar rigasa ya ce wannan tsarin cinikayyar ya taimaka wajen kawo ƙarshen rigingimun da ake samu kan ƴan wasa. Domin shi kansa ya so wasu ƴan wasa akan kuɗi tsakanin naira 30,000 zuwa 40,000 wanda yace hakan ya ƙara inganta tsarin wasanni.
4: A baya shekara 20 shekara 15 da ya wuce sai dai ka dauki dan kwallon tin daga wannan tin ba tare da kai magana da coachin ba. Na biyu kuma yaro zai iya zuwa ya wa coachin shi rashin mutunci da rashin kirki ya zamanto ya shi rashin tarbiya in ya ga dama kawai sai ya dawo tin ɗinka. To nasarar da aka samu a yanzu kuma a yau shine ya zamanto cewa idan yaro ya rashin kirki ko ya rashin tarbiya ko kuma yayi wani abu wanda ya zamanto cewa ya danganci abin da ya kamata a mai discipline in a da ne zai iya yin haka ya sha kuma zai iya yin haka ya zamanto cewa ba tare da ya samu wata matsala ba. Amma a yanzu bai isa yi haka ba saboda na farko dai shine duk wani abu da ka sani a rayuwar kwallo an riga an modernize din shi kuma an samu ci gaba sosai a harkar. Akwai wani yaro recently ma ba a wuce wata biyar ba zuwa shida ana ce mai Aminu Bujibuji Cosmos sai ma da GS ni kuma na siya a hannun GS kenan tsakanin naira 35,000 zuwa 40,000 dai haka muka sai yaran. Akwai wani engineer tun na Ikana ana ce mai Asensio shi ma da something na siya shi ne a hannun Cosmos wajen naira 30,000 kuma da kwallo ɗaya da na bayar. Akwai kuma baban gida wani yaro baban gida da ya taɓa siya a hannun Arewa a na rigasa naira 40,000 shi ma siyan shi ne a hannunsu. To kaga shekara 20 a baya sai dai in aka a can baya ne sai dai kawai yaron ma a gan shi a timina ba a san ma cewa ya zo tin din ba. Kaga wannan ba karamin nasara bane kuma ci gaba ne kuma ya zamanto cewa a yanzu ne zaka ga coach na da document na kowanne dan kwallo wanda a yau ya zamanto cewa dan kwallon kawai koyi rashin kirki ko kuma kawai tashi koma wani team ba zai yi ba saboda ya zama dole sai ka je kai clear din shi daga tin din da yake zuwa tin dinka.
3: Shi kuwa coach Umar Shahada na kungiyar kwallon kafa ta Silver Stars da ke garin Zaria ya jaddada irin wannan cinikayya da ake domin tuni ya sayar da dan wasansa a kwanan nan akan naira 150,000 wani lamari da ke nuna cewar ya fara cin gajiyar wannan sabgar.
5: Alhamdulillah wannan yaro namu da muka transfer din shi gaskiya ya nuna mana shi dan halasu kuma ya ba mu gudunmuwa na wannan transfer tsakani da Allah. Ya nuna cewa shi yana karkashin mu ne ya nuna cewa shi wanne yake kuma ya girmama mu ya kyautata zamantakewar da muka yi tare da shi tsakani da Allah. Kuma ina roƙo ga ƴan kwallo ƴan baya da su duba su ga abin da wannan yaro yayi dan lami senior da wannan cinikayya da aka yi tsakanin mu da Leading Star. To har kullum mu muna so jama'a su gane cewa tsakani da Allah wannan kwallon sana'a ce ta inda baka tunani mutum zai iya samun rabo a harkar kwallon kwallo shine gaskiyar lamari. Da gaskiya cinikayyan ba haka ake yi ba. Da ga yaro ya iya bola amma daga nan kawai coach ya bata mai rai ko sai ya tsalle ya koma nan daga nan ya tsalle ya koma nan. To yanzu an samu ci gaba gaskiya bayan da zai ka cire kuɗi din zurutun kuɗi ka sai dan wasa naira 150,000 sannan yaji ya yi mai sanin shekara 4 sannan ka ganshi chap ya koma can gurin ba zai yi ba. Dole an samu ci gaba gurin rubutu a takarda shine gaskiyar lamari. Ya sa hannu coach din shi ya sa hannu can tumataman sun sa hannu da inda ya bari da inda zai je duk sun sa hannu an yi agreement. Shekara hudu ne to alhamdulillah sai ya shekara hudun nan sannan in ba wani ci gaba ya zo mai na yanda a kullar rajejina tsakanin mu da su su ma an sa wani team da tai sama take sama da su ba daga nan har turai shine za a yi cinikayya tsakanin su. To alhamdulillah muna kira ga sauran tumatumai da Allah da su daure idan yaro na ra'ayi a yi rabuwan arziki kamar yadda muka yi da wannan yaron. In ka gane yaron ka yana da interest a can to a zo a zauna da wancan team din da yake interest din a yi agreement a rubuta shekara nawa zai yi sai a ciniki. Haka muka zo na tsakanin da Allah muka ciniki nawa ne yaro kaza kaza kuma yaron muka ga cewa cewa ga ci gaban da yake yi ne mai kawo misali in ga cincinikin da aka kawar kuma ko ni ci gaba da ya samu ta wannan tin din kun ga ba za mu danne shi ba.
3: To ko me yasa kungiyoyin kwallon kafa take buga wasanni a matakin unguwanni suka bullo da wannan dabarar na sai da ƴan wasa? Coach Aminu Kakuri shine shugaban gasar league ta Yoka da ake bugawa a cikin garin Kaduna ga abin da yake cewa kan haka.
6: Mun ga ana yi ne muka kwaikwaya saboda haka hanya mafi sauki shine ka bi full step na wa'inda kake kwaikwayon nan hanyoyin da suka bi suka yi nasara. So bincike ne ya nuna mana cewa ba wata hanya ba za a bi shi ta professional settings ba. So wannan yasa kasantuwan kafin mu fara buga wasannin dama muna cikin harkar kuma mun san wayansu abubuwa da dama na yanda ake transfer din ƴan wasa. bambancin dai shine kasan tunda mu a grassroots muke yanayin biyan kuɗi na transfer din kuma dalilan daukan dan wasan ba zai zama daidai da yanda mu muke yi ba. Da zaka ga idan mutun yana sayin dan wasa a wani kungiya sai ya je ko ya samu mahaifin shi ko wani yayin shi aje ya dinga hure mai kunne cewa ai ka fi karfin misali Kakuri ya kamata ka dawo Ikana ne Kakuri ba a ci gaba. Sau da muka fahimci haka masu kungiyoyi kanana-kanana kuma suna koke-koke sai muka mai da shi ya zama ka'ida ne ko da kungiya ba ta buga yoka idan ka ɗaukan mata ɗan wasa to ka sanar da ita yanda kuka yi ta baka mu bai shafe mu ba abinda muke so ko ka kawo mana takardar jike ne idan kuma ka je ka ɗaukan mu mutane player ba su sani ba ko kuma kai ta hanyar hure mai kunne ba tare da tuntuɓar su ba idan suka zo suka kawo mana ƙara to za mu dakatar da ɗan wasan ya daina buga maka har sai an sa su ta wannan ɗan abun. Don su wanda suke da ɗan ƙwallon ba su yadda da cinikin ba a yanda yake tafiya to ɗayan biyu ne za mu samu lokaci mu je mu kalli ɗan wasan mu ga darajar shi ta kai na abin da suke so a ba su ko bai kai ba. Idan ya kai za mu lallashe su su karɓa. Idan ya wuce za mu ba ma waɗanda suke son ɗan wasan shawara ku ƙara musu wani abu. Ko da ko bashi ne ai to za mu ƙara kaza lokaci kaza ko da mu za a zo a biya a hannunmu ne mu ba wanda yake da ɗan wasan. Sannan kuma idan Allah ya sa cinikin ya yiwu tsakanin wannan kungiya da wannan to muna kokari wanda yake da yaran ya zama an sa shi a cikin tsarin duk yanda za a yi a gaban an samu wani abu gwagwaba a kan yaran ya zama shi ma yana da nashi kasan. To shi ya sa ya zama idan ɗan wasa zai fita daga wata kungiya ya koma wata wajibi ne sai an yi rubutacciyar takarda.
3: Masharhanta harkar kwallon kafa irin su Shehu Abdullahi shugaban kungiyar marubuta labarin wasanni a jihar Kaduna ya ce fito da cinikayyen 'yan wasan a matakin ƙananan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da ke fafatawa a matakin unguwanni a jihar ba ƙaramin cigaba ba ne aka samu domin a wasu jihohi irin wannan cigaban bai je musu ba.
7: Batu na saye da sayarwa na 'yan wasa a ƙananan lig-lig namu na jihar Kaduna to wani irin cigaba ne aka samu gama ba kowace jiha ba ne suke da irin wannan tunani na saye da sayarwa 'yan wasa. Wanda shi dan wasa ina aka ce an saye shi da kuɗi mai tsada zai tabbatar da cewa yana kokari tsore da gaske a sashen league din su wanda kuma zai sanya manyan kungiyoyin ƙwallon ƙafa su sanya ido akan wannan dan wasa wanda wannan shine zai sanya shi ya samu cigaba a manyan kungiyoyin ƙwallon ƙafa a ƙasa da duniya ma baki daya. Sannan kuma idan aka duba za a ga cewa a lokacin da kungiyoyin ƙwallon ƙafan suke buga matakin league yanzu an komo premier an komo super 6 super 8 da sauransu wannan ma wani cigaba ne kware da gaske za mu iya kwatantawa.
3: A yanzu dai mafi akasarin kungiyoyin da ke fafatawa a matakin unguwanni a jihar Kaduna na sanya ido kan 'yan wasan da suke tasowa a cikinsu don ganin cewa su ma sun ci gajiyarsu ba wai sun tafi haka nan ba.

0: Lagos daidai agogon Nigeria Nigeria kamar Chadi bakwai kenan agogon TV daga na sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mitoci 22 da 25
1: Azima Bashir Aminu
0: Masu sauraro barkamu da hantsi ga kanin labaran Yan Najeriya sun koka da wani sabon hauhawar farashin kayayyaki da ake fuskanta mai nasaba da tashin farashin diesel da masana'antu ke amfani da shi. Niger ta fara buga sabon fasfo mai dauke da tambarin kawancin AES tare da kawo karshen buga mai tambarin ECOWAS. Yan tawayen Hutu na Yemen sun kwace iko da mauka mai tashar jiragen ruwa a kokarin kasar hada-hadar man Saudiya. Tun su kuma ga cikakkun labaran. A Najeriya tashin farashin man diesel ya haifar da tsadar kayayyaki da masana'antu ke samarwa inda al'umma ke cigaba da kokawa kan yadda kayayyaki ke cigaba da tashi a kasuwanni cikin ƴan kwanakin nan. Rahotanni sun nuna cewa farashin litar ta diesel na kaiwa har 2000 a wasu sassan kasar musamman jihar Kano. Wakilinmu na Kano Abubakar Abdulkadir Dangambo yayi nazari kan tasirin farashin na diesel akan kayayyakin masana'antu ga kuma rahoton sa.
2: A ƴan makonnin nan tashin farashin man diesel ya haifar da babban koma baya ga masu masana'antu musamman ma a nan kan saboda hata yadda ake amfani da injinan ya sauya kuma hakan ya haifar da tashin farashin kai da suke samarwa Muhammad Bello Isiyaku shine shugaban kungiyar masu masana'antu ta ƙasa reshen jihar Kano wato man
3: misali diesel ya tashi yayi sama taya mutum zai zo ya wuni ya kunna generator diesel 2000 da wani abu wani yana shan lita wajen nawa a rana taya za ka sarrafa kayan nan sannan ka sarrafa kayan nan ka zo ka kai su kasuwa ka sa musu farashi mai sauki da za ka yi competing da wasu kayayyaki da ake shigo da su Nigeria
2: wasu ƴan Najeriya da na zanta da su kan tashin farashin naman diesel sun koka kan yadda farashin kayayyaki ke sauyawa lokaci guda da zarar farashin makamashi ya motsa a kasar
4: duk lokacin da aka ce masana'antu sun fuskanci kalubale na irin tashi irin abin da ya shafi diesel to za su ƙara kayan su farashi to kai kuma masana'antu suka ƙara farashin kayayyakin su to dole ya shafi duk wani dan adam da yake zauna a kasar ne domin me su ma suna yi ne da riba
5: kullun abu ƙara gaba yake mai kon a ce abu muna samun sauki ko sauti a yana ta ƙara gaba mu rasa matsalar daga ina ne daga mu ne ko daga manyan ne
2: ko ta yaya za a sami mafita tambayar kenan da mafi yawan ƴan Najeriya ke mikawa ga mahukunta domin samar da sauki ga matsin tattalin arzikin da al'umma ke fuskanta Abubakar Abdulkadir Dangambo Kano RFI Hausa
0: Ta hukumar da ke kula da ayyukan sojin Amurka a Afirka ta sanar da maika tarin makamai da sauran kayayyakin aikin soji ga rundunar sojin saman Najeriya don talafawa kasar a yakin da take da ayyukan ƴan ta'adda da tsakiyar da kuma bata gari waɗanda ke barazana ga tsaronta a sassa daban-daban. Bayanai na nuni da cewa jiya Alhamis ne jirgin Amurka kirar C-17 ya sauka a filin jirgin saman Lagos dauke da kayayyakin aikin sojin wanda majiyoyi ke cewa za a kai wani kaso yankin kayan da ke jihar Niger yayin da wani kaso zai zauna a jihar ta Lagos talafan kayan aikin sojin na Amurka na zuwa ne kwanaki bayan kasar ta janye dakaranta da tan farko ta kai Najeriya da sunan yaki da ta'addanci Daga jiya Alhamis 10 ga watan Satumba Jamhuriyar Niger ta fara buga sabon fasfo na kawancin kasashen AES wanda ke nufin cewa kasar ta daina amfani da fasfo mai dauke da tambarin kungiyar ECOWAS Nura Ado Suleiman na dauke da karin bayani
6: Fasfo da kala biyar ne kasar Niger za ta samar a wannan sabon tsarin inji dan Alhaji Habu jami'in da ke kula da wayar da kan al'umma
7: ya usule passport don sai kenu
8: akwai na diplomasiya akwai kuma na ma'aikata da na ƴan gudun hijira ko ƴancin rani sai kuma na musamman domin mahajjata wanda can baya babu shi kuma passport namu yanzu na dauke da tambarin IRS kuma abin alfahari ne kasashe uku su yi nasu passport muna son cikin kankanin lokaci mutane su rika samun passport ba tare da bata lokaci ba
7: riba akirin layer their passport
6: wani abu da sabon tsarin shine farashin fasfon ya tashi zuwa jaka 55 na sefa wato karin akalla jaka 9 a lokaci daya abinda yasa mutane irin su Sani Isa Ibrahim yin tsokaci akai
9: daga da rishin saurin hitowa fasfon yana kai har wata guda har yin wata cikin kwana uku a samai yana kaga babu wata matsala
6: to a nasu bangaren masu shirya aikin haji kamar su Alhaji Hamisu Kalla na kamfanin Sauki Voyage na roƙon mahukunta su sake duba farashin fasfon alhazai wanda da zarar an kammala aikin haji ya daina amfani.
10: Wannan farashi yayi tsauri saboda ba a fasfon na shekka inda biyar a ce wancan shekara biyar zaya kuma wanga in ya dawo duka duba a wata biyu ko kwana 40 a ce kudin sa daya.
6: A game da waɗanda suka mallaki tsohon fasfo mai tambarin ECOWAS ko kuma sai da yawo za su ci gaba da aiki da shi har sai wa'adinsa ya ƙare. Nura Ado Suleiman, Lagos, RFI.
0: To, ‘yan ta'addan JNIMA Mali sun yi ikirarin kwace iko da sansanonin sojin ƙasar da ke garin Diora a wani mummunan hari da suka kai a safiyar jiya Alhamis wanda ya kai ga musayar wuta mai zafi ga gabanin cinyewar sojin. Sansanin na Diora da ke tsakiyar Mali na sauran sansanonin tsaro masu muhimmanci da ke aikin yaki da ‘yan ta'addan da suka addabi ƙasar ta yankin Sahel. Dakarun sojin kamar sun yi nasarar kubutar da malaman makaranta biyar da aka yi garkuwa da su a yankin arewa maso yammacin kasar mai fama da har-haren mayaka yan aware na yankin masu amfani da turancin ingilishi. Da sanyin safiyar jiya Alhamis ne aka ceto malaman su biyar waɗanda aka sace a talatar da ta gabata a yankin. A karin farko kungiyar Amnesty International ta wallafa rahoton da ke tabbatar da zarge-zargen cewa mutane da dama daga kasashe masu tasowa ciki har na Afirka na fadawa cikin tarkon mai yaudara da ke musu alƙawuran ayyuka daga bisani su tilasta musu shiga yakin Russia da Ukraine. Babban daraktan kungiyar ta Amnesty International a Nigeria Malam Isa Sunusi ya mana ƙarin bayani kan rahoton.
11: Binciken ya nuna cewa akwai aƙalla 'yan Sri Lanka guda biyu saboda sun ci gaba da zama a kasar bayan visa su ta kare sai aka musu barazana sannan aka ce to idan suna so a kyale su sai dai su sa hannu su je su yi yaki. Sannan akwai wani dan Cuba da kuma dan kasar Masar waɗanda su kuma an same su ne da safarar kwayoyi amma aka ce musu to idan suna so su sami yancin kansu sai dai su sa hannu su yi yaki a Ukraine. To kasashen da abin ya shafa ba wai kawai waɗannan ba ne ko a Najeriya ma ko waɗanda suka rasa rayukansu yawanci ana yaudara su don suka je can akwai aiki ko kuma a ce musu za su yi karatu daga sun je kawai sai a samu wata hanya a yaudare su a zira musu a cikin abin da ba su sani ba wato aikin soja. Wannan babban laifi ne bisa doka. Kasashen da aka yaudari 'yan kasashensu ya kamata su ma su tashi tsaye su nemi Rasha ta dakatar da wannan ta'annati sannan kuma a tumi waɗanda suke aikata wannan yaudara.
0: Kalaman Malam Isa Sunusi. Wata gobara da ta sababa turmusu suje Alhamis a wata makaranta da ke yankin Chipendu na lardin Bukavu a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta sababa asarar rayukan kananan yara 14 yanda wasu gwamnati suka jikkata. Alƙalma sun nuna cewa 10 cikin mamatan yara ne 'yan ƙasa da shekaru 10 sai kuma wasu aƙalla 50 da suka jikkata ciki har da masu munanan raunuka lamarin da ya sanya fargabar yiwuwar ƙaruwar mamatan. Tawayan hutu na Yemen masu samun goyon bayan Iran sun kwace iko da birnin Mocha mai tashar jiragen ruwa a wani yanayi da sabon yakin da ya barke tsakaninsa da Saudiya mai mara baya ga gwamnatin kasar ke daukar sabon salo inda bayanai ke cewa cikin kasar da sa'o'i 24 Riyadh ta kai har-hare fiye da sau 64. Michael Kudusan na dauke da karin bayani.
12: Da yammacin jiya Alhamis ne 'yan tawayan na Houthi suka kame Mocha, birni mai tashar jiragen ruwa da ke da matukar mahimmanci ga gwamnatin ta Yemen a yakin da take gwabzawa da mayaka masu samun goyon bayan Iran a wani yanayi da yakin bangarorin biyu ke daukar sabon salo tun daga karshen watan jiya zuwa yanzu inda suke kaiwa juna hare-hare ba kakkautawa. Tun daga ranar 3 ga watan nan ne mayakan na Houthi suka tsananta hare-hare kan yammacin Taiz da kudancin Hudaydah da kuma birnin na Mocha baki daya, labarin da ya tilastawa dakarun gwamnati janyewa bisa jagorancin Tariq Saleh dan uwa ga Ali Abdullah Saleh tsohon shugaban Yemen da 'yan tawayen suka kashe. Dubun dubatar mata da kananan yara ne suka tsere daga Mocha zuwa lardin Lahij da Aden da ke karkashin ikon sojojin gwamnatin Yemen mai samun goyon bayan Saudiya. Tuni wannan sabon yaki ya sake jefa rayukan dubban Yemenawa a kakanikayi bayan da mutane fiye da 20,000 suka rasa matsugunansu a Taiz da Al-Hudaydah cikin makonni biyu da suka gabata.
0: Wasu alƙalaman ƙwararru a fannin yanayi na nuni da cewa watan Agustan da muka yi bankwana da shi shike matsayin wata mafi tsananin zafi a duniya baki ɗaya cikin shekarar da muke ta 2026 a wani yanayi da ake ci gaba da ganin gurgusowar iftila'in El Nino da ke barazana ga yankuna da dama. labaran na zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Taken labarin wasanni kenan ga kuma Nasiru Sani ya sake dawowa barka da shigowa.
13: To barka da aiki.
0: An gaishe ka.
13: Wato zan fara ne da wannan labarin da ke cewa dan wasan tsakiya na Super Eagles wato Fisayo Dele Bashiru dake dabdadawowa fagen ta Maula bayan wata yar jinya da yi akan wani rauni da ya samu a cinyarsa. Kungiyar Lazio ke fatan zai iya komawa a tsayin kungiyar kafin karawar da za su yi da AC Milan a gasar Serie A da ranar Asabar din nan. Jaridar La Gazzetta del Sport ta ruwaito cewa Dele Bashiru na iya komawa a tsayin kungiyar baki ɗaya nan da ranar Alhamis, inda hakan ta faru a wato coaching Lazio Gattuso kenan na iya saka dan wasan mai shekaru 25 a cikin tawagarsa a karawar da za su yi da Milan a filin wasa na Stadio Olimpico a ranar Asabar wato gobe kenan 12 ga watan Satumba. Duk da cewa mafi yiwuwar wato matsayinsa zai zauna ne akan benchi, ba za a sa shi kai tsaye ya fara buga wasa ba saboda dai murmurewar da yake. Dan wasan na tsakiya ya shafa lokaci yana jinya sakamakon wato matsalar rauni a cinyarsa da ya samu tun a ranar 25 ga watan Agusta, kwana guda bayan ya buga mintuna 54 a wasan da Lazio take dokawa da Bologna da ci daya da Neymar a gasar Serie A a wajen gida. Bayan kuma ya buga minti 71 a karawar da suka yi da Mantova a gasar Coppa di Italia, Coppa Italia kwana 8 kafin hakan ta faru. Sai kuma wannan labarin da ke cewa shugaban kwamitin shirya gasar wasannin Olympics na Hunturu na shekarar 2030 da za a gudanar a yankin Alps na Faransa, Edgar Grospiron, ya yi murabus a ranar Alhamis bayan shafe watanni da aka kasance cikin wani hali na rashin tabbas a kungiyar tasa. Kunci a cibiyar tasa, cibiyar Grospiron ita ce ta baya-bayan nan cikin jerin sauye-sauyen da ficewar Grospiron ita ce ta baya-bayan nan cikin jerin sauye-sauye na manyan wato mutane da suka bar kwamitin shirya gasar na wasanni na Hunturu mai zuwa. A wata sanarwa da kwamitin shirya gasar wato COJOP ta fitar, ta ce matakin da shugaban kwamitin ya dauka na sauka daga mukamin nasa wani bangare ne dake tsari na canje wato canjin jagoranci da aka yi a cikin shiri da kuma fahimtar juna domin tasirin aikin da kuma irin yadda za a gudanar da shi.
0: Haka, to an gaishe da Malam Nasiru Sani.
13: To sanda aiki.
0: RFI. Yanzu kuma sai taskarar siyasar Najeriya tare da Shamsiyya Haruna.
14: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci ga wasu daga cikin manyan labaran siyasar Najeriya da suka fi daukar hankali. Tsohon gwamnan Kano kuma dan takarar mataimakin shugaban kasa a jam'iyyar NDC Rabi'u Musa Kwankwaso ya janyo zazzafar muhawara a fagen siyasar Najeriya bayan ya buƙaci tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar ya janye daga takarar shugaban kasa na shekarar baɗi. Kwankwaso, wanda ya bayyana hakan a gidansa da ke Abuja lokacin da yake ganawa da kungiyar makiyaya, ya ba da shawarar cewa Atiku ya kamata ya mayar da hankali kan lafiyarsa da kuma mukaminsa na gargajiya na wazirin Adamawa saboda ya tsufa. Inda ya ce muddin jam'iyyarsu ta NDC mai dauke da takarar Peter Obi ta lashe zabe za su tabbatar sun kula da Atiku yadda ya kamata a matsayinsa na dattijo. Wannan furuci na Kwankwaso ya haifar da cece kuce mai karfi a tsakanin magoya bayan jigajigan 'yan adawar biyu, inda da dama suke ganin hakan a matsayin wani babban kalubale ga haɗin kan tattaunawar da ake yi na tunkarar jam'iyyar APC mai mulki. Duk da wannan kalaman na Kwankwaso, na kusa da Atiku Abubakar sun jaddada cewa tsohon mataimakin shugaban kasar wanda zai cika shekaru 81 a shekara mai zuwa na nan kan bakarsa na fafatawa a zaben na baɗi a matsayin gwagwarmayarsa ta ƙarshe. Wannan fito na fito tsakanin jigajigan arewan biyu ta nuna cewa babban kalubalen da ke gaban 'yan adawar Najeriya a halin yanzu shine daidaita tsakanin bukatun kashin kai na shugabanninsu da kuma dabarun haɗewa wuri guda domin kayar da shugaba Bola Ahmed Tinubu. To anan kuma jam'iyyar ta NDC ta sanar da cewa za ta dogara da tallafin kudade na tsabar kudi daga hannun talakawan kasar domin gudanar da campaign dinta na babban zaben baɗi. Babban jagoran jam'iyyar na kasa Sanata Sariya K. Dixon ne ya bayyana haka, inda ya ce jam'iyyar tana maraba da kananun gudunmawa na kudade da suka tashi daga naira 1,000 zuwa naira 2,000 daga hannun talakawa masu fafutuka. Sariya K. Dixon ya jaddada cewa wannan mataki ya zama dole domin ceto demokradiyyar Najeriya daga hannun hamshakan attajirai da kuma masu fada a ji waɗanda ke amfani da dukiya wajen murƙushe muradin talakawan ƙasar. Shi kuwa babban jigo a jam'iyyar APC mai mulkin kasar Sanata Abdulaziz Yari ya bayyana cewa jam'iyyar ba za ta dogara da sabbin alƙawura ba wajen yakin neman zaben 2027. Sanata Yari ya jaddada cewa babban makasudin yakin neman zaben nasu shine bajewa ƴan ƙasa ayyukan alheri da nasarorin da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta riga ta cimma. A cewar sa, nuna hujjojin ayyukan raya ƙasa da aka riga aka aiwatar shine zai zama babban makamin da jam'iyyar za ta yi amfani da shi wajen neman amincewar masu kada ƙuri'a. Wannan sanarwa na zuwa ne daidai lokacin da jam'iyyun siyasa a kasar ke sake dabarun tunkarar babban zabe. Masu fashin baki dai na ganin wannan sabon salon na APC a matsayin kokarin fita daga tsohuwar ɗabi'ar siyasa ta yin alƙawuran baki ta hanyar mayar da hankali kan abubuwan da ke ƙasa a matsayin shaidar gaskiya. Sai dai kuma ana sa ran wannan mataki zai fuskanci kakkausan kalubale daga bangaren jam'iyyun hamayya waɗanda ke ci gaba da sukar manufofin tattalin arziki na gwamnati mai ci a halin yanzu.
0: Tun gashe ke Shamsiya Haruna sai kuma shirinmu na gaba.
15: Mai sauraro barkamu da warhaka, Kamin Salih ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan yadda ake cinikayyar 'yan wasa a matakin ƙananan ƙungiyoyin unguwanni. Wasan ƙwallon ƙafa wasa ne da mafi akasarin matasa kan shiga cikinsa ga dangadan daga tsakanin shekara 15 ko 16 har zuwa abin da ya sauwaka na kaiwa shekaru fiye da 40 ana taka leda, kamar da yadda a yanzu ake gani a wajen Cristiano Ronaldo da Lionel Messi waɗanda ke ci gaba da jan zaransu a wannan sabgar. A da musamman a nahiyar Afrika an ɗauka wasan ƙwallon ƙafa ne a matsayin nishaɗi, to amma a yanzu lamarin ya canza inda ya koma sana'a a duniya. Wannan ne ya sanya ƙananan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da ke buga wasanni a matakin unguwanni musamman ma a jihar Kaduna tuni suka rungumi tsarin cinikayyar 'yan wasa domin ƙarawa ƙungiyoyinsu ƙarfi. Coach Abdulkadir Ikana da ke jagorantar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Ikana Babes da ke gundumar rigasa ya ce wannan tsarin cinikayya ya taimaka wajen kawo ƙarshen rigingimun da ake samu kan 'yan wasa, domin shi kansa ya so wasu 'yan wasa akan kuɗi tsakanin naira 30,000 zuwa 40,000, wanda ya ce hakan ya ƙara inganta tsarin wasanni.
16: A baya shekara 20, shekara 15 da ya wuce, sai dai ka ɗauki ɗin ƙwallon tim daga wannan tim ɗin ba tare da kayan magana da kocin ba. Na biyu kuma yaro zai iya zuwa ya wa kocin shi rashin mutunci da rashin kirki, ya zamanto ya shi rashin tarbiya in ya ga dama kawai sai ya dawo tim ɗinka. To nasarar da aka samu a yanzu kuma a yau shine ya zamanto cewa idan yaro ya rashin kirki ko ya rashin tarbiya ko kuma ya yi wani abu wanda ya zamanto cewa ya danganci abin da ya kamata a mai discipline, in a da ne zai iya yin haka ya sha, kuma zai iya yin haka ya zamanto cewa ba tare da ya samu wata matsala ba. Amma a yanzu bai isa ya haka ba, saboda na farko dai shine duk wani abu da ka sani a rayuwar ƙwallo an riga an yi modernizing din shi kuma an samu ci gaba sosai a harkar. Akwai wani yaro recently ma ba a wuce wata 5 ba zuwa 6 ana ce mai Aminu Bujibuji Cosmos sun sai ma da GS, ni kuma na siya a hannun GS kenan tsakanin naira 35,000 zuwa 40,000 dai haka muka sai yaran. Akwai wani ɗan junior na Ikana ala ce mai Asensio, shi ma da samtin na siya shi ne a hannun Cosmos wajen naira 30,000 kuma da ƙwallo ɗaya da na bayar. Akwai kuma baban gida, wani yaro baban gida da ya taɓa siya a hannun Arewa a naira gasa naira 40,000 shi ma siyan shi ne a hannunsu. To kaga shekara 20 a baya sai dai in a can baya ne sai dai kawai yaron ma a gan shi a tim ɗina ba a san ma cewa ya zo tim ɗin ba. Kaga wannan ba ƙaramin nasara ba ne kuma ci gaba ne, kuma ya zamanto cewa a yanzu ne za ka ga kocina da dokumen na kowane ɗan ƙwallo, wanda a yau ya zamanto cewa ɗan ƙwallon kawai ko ya rashin kirki ko kuma kawai tashi koma wani tim ba zai yi ba, saboda ya zama dole sai ka je kai clear ɗin shi daga tim ɗin da yake zuwa tim ɗinka.
15: Shi kuwa Coach Umar Shahada na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Silver Stars da ke garin Zaria ya jaddada irin wannan cinikayya da ake yi domin tuni ya sai da ɗan wasansa a kwanan nan akan naira 150,000, wani lamari da ke nuna cewar ya fara cin gajiyar wannan sabgar.
17: Alhamdulillah wannan yaro namu da muka transfer ɗin shi gaskiya ya nuna mana shi ɗan halas ne, ko kuma ya ba mu gudunmuwa na wannan transfer tsakani da Allah. Ya nuna cewa shi na ƙarƙashin mu ne, ya nuna cewa shi wanne yake kuma ya girmama mu, ya kyautata zamantakewar da muka yi tare da shi tsakani da Allah. Kuma ina roƙo ga ƴan ƙwallo ƴan baya da su duba su ga abin da wannan yaro ya yi ɗan lami senior da wannan cinikayya da aka yi tsakanin mu da leading star. To har kullum muna so jama'a su gane cewa tsakani da Allah wannan ƙwallon sana'a ce, ta inda baka tunani mutum zai iya samun rabo a harkar ƙwallon kwallo, shi ne gaskiyar lamari. Da ga star cinikayyan ba haka ake yi ba, za ga yaro ya iya bola amma daga nan kawai coach ya ɓata mai rai ko sai ya tsalle ya koma nan. Daga nan ya tsalle ya koma nan. To yanzu an samu ci gaba gaskiya. Bayan da za ka cire kuɗi na zurutun kuɗi ka sai ɗan wasa naira 150,000. Sannan ya ji ya yi mai sanin shekara huɗu sannan ka gan shi cap ya koma can gurin ba zai yi ba. Dole an samu ci gaba gurin rubutu a takarda. Shi ne gaskiyar lamari, ya sa hannu, coach ɗin shi ya sa hannu, can tumataman sun sa hannu da inda ya bari da inda zai je duk sun sa hannu. An yi agreement. Shekara huɗu ne. To alhamdulillahi sai ya shekara huɗun nan. Sannan in ba wani ci gaba ya zo mai na yanda a kullar rajejena tsakanin mu da su, su ma an samu da tim da ta sama take sama da su ba. Daga nan har Turai shine za a yi cinikayya tsakanin su. To alhamdulillah muna kira ga sauran tumatumai da Allah da su daure. Idan yaro na ra'ayi a yi rabuwan arziki kamar yadda muka yi da wannan yaron. In ka gane yaron ka yana da interest a can, to a zo a zauna da wancan tim ɗin da yake interest ɗin. A yi agreement. A rubuta shekara nawa zai yi sai a ciniki. Haka muka zo na tsakanin da Allah muka ciniki na wani yaro kaza kaza, kuma yaron muka ga cewa ga ci gaban da yake yi ne mai kawo. Misali in ga cinikin da aka kawar kuma ko na ci gaba da ya samu ta wannan tim din, kun ga ba za mu danne shi ba.
18: To ko me yasa kungiyoyin ƙwallon ƙafa da ke buga wasanni a matakin unguwanni suka bullo da wannan dabarar na sai da ƴan wasa? Coach Aminu Kakuri shine shugaban gasar league ta Yoka da ake bugawa a cikin garin Kaduna, ga abin da yake cewa kan haka.
19: Mun ga ana yi ne muka kwakwaya. Saboda haka hanya mafi sauki shi ne ka bi full step na wa'inda kake kwaikwayon nan hanyoyin da suka bi suka yi nasara. So bincike ne ya nuna mana cewa ba wata hanya ba za a bi shi ta professional settings ba. So wannan yasa kasantuwan kafin mu fara buga wasannin dama muna cikin harkar, kuma mun san wasu abubuwa da dama na yanda ake transfer ɗin ƴan wasa. Bambancin dai shi ne kasan tunda mu a grassroots muke, yanayin biyan kuɗi na transfer ɗin kuma dalilan ɗaukan ɗan wasan ba zai zama daidai da yanda mu muke yi ba. Da za ka ga idan mutum yana son ɗan wasa a wani ƙungiya sai ya je ko ya samu mahaifin shi ko wani yayin shi a je a dinga hure mai kunne cewa ai ka fi ƙarfin misali Kakuri, ya kamata ka dawo Ikana ne, Kakuri ba a ci gaba. Sau da muka fahimci haka masu ƙungiyoyi ƙanana-ƙanana kuma suna koke-koke, sai muka mai da shi ya zama ƙa'ida ne. Ko da ƙungiya ba ta buga Yoka, idan ka ɗaukan mata ɗan wasa to ka sanar da ita. Yanda kuka yi ta baka mu bai shafe mu ba, abinda muke so ko ka kawo mana takardar jiki ne. Idan kuma ka je ka ɗaukan mu mutane player ba su sani ba, ko kuma kai ta hanyar hure mai kunne ba tare da tuntuɓar su ba, idan suka zo suka kawo mana ƙara to za mu dakatar da ɗan wasan ya daina buga maka har sai an sasanta wannan abun. Don su wanda suke da ɗan ƙwallon ba su yadda da cinikin ba a yanda yake tafiya, to ɗayan biyu ne za mu samu lokaci mu je mu kalli ɗan wasan mu ga darajar shi ta kai na abin da suke so a basu ko bai kai ba. Idan ya kai za mu lallashe su su karɓa, idan ya wuce za mu ba ma waɗanda suke son ɗan wasan shawara ku ƙara musu wani abu, ko da kuwa ba shi ne ai to za mu ƙara kaza lokaci kaza, ko da mu za a zo a biya a hannunmu ne mu ba wanda yake da ɗan wasan. Sannan kuma idan Allah ya sa cinikin ya yiwu tsakanin wannan ƙungiya da wannan, to muna ƙoƙari wanda yake da yaran ya zama an sa shi a cikin tsarin duk yadda za a yi a gaban an samu wani abu gwagwaɓa a kan yaron ya zama shi ma yana da nashi kasa. To shi ya sa ya zama idan ɗan wasa zai fita daga wata ƙungiya ya koma wata, wajibi ne sai an yi rubutacciyar takarda.
18: Masharahanta harkar ƙwallon ƙafa irinsu Shehu Abdullahi, shugaban ƙungiyar marubuta labarin wasanni a jihar Kaduna, ya ce fito da cinikayyar ƴan wasan a matakin ƙananan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da ke fafatawa a matakin unguwanni a jihar ba ƙaramin ci gaba ba ne aka samu, domin a wasu jihohi irin wannan ci gaban bai je musu ba.
20: Batu na saye da sayarwa na ƴan wasa a ƙananan league namu na jihar Kaduna, wato wani irin ci gaba ne aka samu, gama ba kowace jiha ba ne suke da irin wannan tunani na saye da sayarwa ƴan wasa. wanda shi dan wasa ina aka ce an saye shi da kuɗi mai tsada zai tabbatar da cewa yana kokari su kware da gaske a sashen league din su wanda kuma zai sanya manyan kungiyoyin kwallon kafa su sanya ido akan wannan dan wasa wanda wannan shine zai sanya shi ya samu ci gaba a manyan kungiyoyin kwallon kafa a ƙasa da duniya ma baki daya sannan kuma idan aka duba za ka cewa a lokacin da kungiyoyin kwallon kafa suke buga matakin league yanzu an komo premier an komo super 6 super 8 da sauransu wannan ma wani ci gaba ne kware da gaske za mu iya kwatantawa
18: a yanzu dai mafi akasarin kungiyoyin da ke fafatawa a matakin unguwanni a jihar Kaduna na sanya ido kan ƴan wasan da suke tasowa a cikin su don ganin cewa su ma sun ci gajiyar su ba wai sun tafi haka nan ba

0: Tabbas daidai agogon Najeriya ne jira kamar Chad ke bakwai kenan agogon TV da Ghana sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mitoci 22 da 25
1: Azima Bashir Aminu
0: Masu sauraro barkamu da hantsi ga kanan labaran Yan Najeriya sun koka da wani sabon hauhawar farashin kayayyaki da ake fuskanta mai nasaba da tashin farashin diesel da masana'antu ke amfani da shi. Niger ta fara buga sabon fasfo mai dauke da tambarin kawancin AES tare da kawo karshen buga mai tambarin ECOWAS. Yan tawayan Houthi na Yemen sun kwace iko da mauka mai tashar jiragen ruwa a kokarin kasara hada-hadar man Saudiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. A Najeriya tashin farashin man diesel ya haifar da tsadar kayayyaki da masana'antu ke samarwa inda al'umma ke cigaba da kokawa kan yadda kayayyaki ke cigaba da tashi a kasuwanni cikin 'yan kwanakin nan. Rahotanni sun nuna cewa farashin litar ta diesel na kaiwa har 2000 a wasu sassan kasar musamman jihar Kano. Wakilinmu na Kanon Abubakar Abdulkadir Dangambo ya yi nazari kan tasirin farashin na diesel akan kayayyakin masana'antu ga kuma rahotonsa.
2: A 'yan makonnin nan, tashin farashin man diesel ya haifar da babban koma baya ga masu masana'antu, musamman ma a nan kan saboda hata yadda ake amfani da injinan ya sauya. Kuma hakan ya haifar da tashin farashin kayi da suke samarwa. Muhammad Bello Isiyaku shine shugaban kungiyar masu masana'antu ta ƙasar reshen jihar Kano wato MAN.
3: Ka misali diesel ya tashi ya yi sama. Taya mutum zai zo ya wuni ya kunna generator diesel 2000 da wani abu wani yana shan lita wajen nawa a rana taya za ka sarrafa kayan nan sannan ka sarrafa kayan nan ka zo ka kai su kasuwa ka sa musu farashi mai sauki da za ka yi competing da wasu kayayyaki da ake shigo da su Najeriya.
2: Wasu 'yan Najeriya da na zanta da su kan tashin farashin naman diesel sun koka kan yadda farashin kayayyaki ke sauyawa lokaci guda. Da zarar farashin makamashi ya motsa a kasar.
4: Duk lokacin da aka ce masana'antu sun fuskanci kalubale na irin tashi irin abin da ya shafi diesel, to za su ƙara kayan su farashi. To kai kuma masana'antu suka ƙara farashin kayayyakin su, to dole ya shafi duk wani dan adam da yake zauna a kasar nan domin ne su ma suna yi ne da riba.
5: Kullun abu ƙara gaba yake. Mai kon a ce abu muna samun sauki ko sauti a yana ta ƙara gaba. Mu rasa matsalar daga ina ne daga mu ne ko daga manyan ne.
2: Ko ta yaya za a sami mafita? Tambayar kenan da mafi yawan 'yan Najeriya ke mikawa ga mahukunta domin samar da sauki ga matsin tattalin arzikin da al'umma ke fuskanta. Abubakar Abdulkadir Dangambo, Kano, RFI Hausa.
0: Ta hukumar da ke kula da ayyukan sojin Amurka a Afirka ta sanar da mika tarin makamai da sauran kayayyakin aikin soji ga rundunar sojin saman Najeriya don tallafawa kasar a yakin da take da ayyukan 'yan ta'adda da tsakiyar da kuma ɓata gari waɗanda ke barazana ga tsaronta a sassa daban-daban. Bayanai na nuni da cewa jiya Alhamis ne jirgin Amurka ƙirar C-17 ya sauka a filin jirgin saman Lagos dauke da kayayyakin aikin sojin wanda majiyoyi ke cewa za a kai wani kaso yankin kayan ji da ke jihar Niger yayin da wani kaso zai zauna a jihar ta Lagos. Telefon kayan aikin sojin na Amurka na zuwa ne kwanaki bayan kasar ta janye dakaranta da tun farko ta kai Najeriya da sunan yaki da ta'addanci. Daga jiya Alhamis 10 ga watan Satumba jamhuriyar Niger ta fara buga sabon fasfo na kawancin kasashen AES wanda ke nufin cewa kasar ta daina amfani da fasfo mai dauke da tambarin kungiyar ECOWAS. Nura Abdulsalaman na dauke da karin bayani.
6: Fasfo da kala biyar ne kasar Niger za ta samar a wannan sabon tsarin, in ji dan Alhaji Habu, jami'in da ke kula da wayar da kan al'umma.
7: Akwai na diplomasiya, akwai kuma na ma'aikata da na 'yan gudun hijira ko 'yancin rani, sai kuma na musamman domin mahajjata wanda can baya babu shi. Kuma fasfon namu yanzu na dauke da tambarin IIS, kuma abin alfahari ne kasashe uku su yi nasu fasfo. Muna son cikin kankanin lokaci mutane su rika samun fasfo ba tare da bata lokaci ba.
6: Wani abu da sabon tsarin shi ne farashin fasfon ya tashi zuwa jaka 55 na sefa, wato ƙarin akalla jaka 9 a lokaci ɗaya, abin da ya sa mutane irin su Sani Isa Ibrahim yin tsokaci a kai.
8: Daga da rashin saurin hitowar fasfon yana kai wata guda hahin wata cikin kwana uku a samai yana kaga babu wata matsala.
6: To a nasu ɓangaren masu shirya aikin hajji kamar su Alhaji Hamisu Kalla na kamfanin Sauki Voyage na roƙon mahukunta su sake duba farashin fasfon alhazai wanda da zarar an kammala aikin haji ya daina amfani.
9: Wannan farashi yayi tsauri saboda ba a fasfon na jikka a inda biyar a ce wancan shekara biyar zaya kuma wanga in ya dawo duka duba a wata biyu ko kwana 40 a ce kudin sa daya.
6: A game da waɗanda suka mallaki tsohon fasfo mai tambarin ECOWAS ko kuma sai da yawo za su ci gaba da aiki da shi har sai wa'adinsa ya ƙare. Nura Ado Suleiman, Lagos, Arafai.
0: To, 'yan ta'addan JNIM a Mali sun yi ikirarin kwace.

0: kashin ikon sojojin gwamnatin Yemen mai samun goyon bayan Saudiya. Tuni wannan sabon yaki ya sake jefa rayukan dubban Yemenawa a kakanikayi bayan da mutane fiye da 20,000 suka rasa matsugunansu a Taiz da Al-Hudaida cikin makonni biyu da suka gabata.
1: Wasu alkalaman ƙwararru a fannin yanayi na nuni da cewa watan Agustan da muka yi bankwana da shi shike matsayin wata mafi tsananin zafi a duniya baki ɗaya cikin shekarar da muke ta 2026 a wani yanayi da ake ci gaba da ganin kurkusowar iftila'in El Nino da ke barazana ga yankuna da dama. Labarin nan sun muku daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Taken labarin wasanni kenan ga kuma Nasiru Sani ya sake dawowa barka da shigowa.
2: To barka da aiki.
1: An gaishe ka.
2: Wato zan fara ne da wannan labarin da ke cewa dan wasan tsakiya na Super Eagles wato Fisayo Dele Bashiru da ke dabdadawowa fagen ta maula bayan wata yar jinya da yi akan wani rauni da ya samu a cinyarsa. Kungiyar Lazio ke fatan zai iya komawa atsayin kungiyar kafin karawar da za su yi da AC Milan a gasar Serie A da ranar Asabar din nan. Jaridar La Gazzetta del Sport ta ruwaito cewa Dele Bashiru na iya komawa atsayin kungiyar baki ɗaya nan da ranar Alhamis, inda hakan ta faru a wato coaching Lazio Gattuso kenan na iya saka dan wasan mai shekaru 25 a cikin tawagarsa a karawar da za su yi da Milan a filin wasa na Stadio Olimpico a ranar Asabar wato gobe kenan 12 ga watan Satumba. Duk da cewa mafi yiwuwar wato matsayinsa zai zauna ne akan benchi, ba za a sa shi kai tsaye ya fara buga wasa ba saboda dai murmurewar da yake. Dan wasan na tsakiya ya shafa lokaci yana jinya sakamakon wato matsalar rauni a cinyarsa da ya samu tun a ranar 25 ga watan Agusta, kwana guda bayan ya buga mintuna 54 a wasan da Lazio take dokawa da Bologna da ci daya da nema a gasar Serie A a wajen gida. Bayan kuma ya buga minti 71 a karawar da suka yi da Mantova a gasar Coppa d'Italia, Coppa Italia kwana 8 kafin hakan ta faru. Sai kuma wannan labarin da ke cewa shugaban kwamitin shirya gasar wasannin Olympics na Hunturu na shekarar 2030 da za a gudanar a yankin Alps na Faransa, Edgar Grospiron ya yi murabus a ranar Alhamis bayan shafe watanni da aka kasance cikin wani hali na rashin tabbas a kungiyar tasa. Kunci a cibiyar tasa, cibiyar Grospiron ita ce ta baya-bayan nan cikin jerin sauye-sauyen da ficewar Grospiron ita ce ta baya-bayan nan cikin jerin sauye-sauye na manyan wato mutane da suka bar kwamitin shirya gasar na wasanni na Hunturu mai zuwa. A wata sanarwa da kwamitin shirya gasar wato COJOP ta fitar, ta ce matakin da shugaban kwamitin ya dauka na sauka daga mukamin nasa wani bangare ne da ke tsari na canjin jagoranci da aka yi a cikin shiri da kuma fahimtar juna domin tasirin aikin da kuma irin yadda za a gudanar da shi.
1: Haka, to an gaishe da Malam Nasiru Sani.
2: To sanda aiki.
1: RFI. Ta yanzu kuma sai taskarar siyasar Najeriya tare da Shamsiyya Haruna.
3: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci ga wasu daga cikin manyan labaran siyasar Najeriya da suka fi daukar hankali. Tsohon gwamnan Kano kuma dan takarar mataimakin shugaban kasa a jam'iyyar NDC Rabi'u Musa Kwankwaso ya janyo zazzafar muhawara a fagen siyasar Najeriya bayan ya buƙaci tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar ya janye daga takarar shugaban kasa na shekarar baɗi. Kwankwaso, wanda ya bayyana hakan a gidansa da ke Abuja lokacin da yake ganawa da kungiyar makiyaya, ya ba da shawarar cewa Atiku ya kamata ya mayar da hankali kan lafiyarsa da kuma makaminsa na gargajiya na wazirin Adamawa saboda ya tsufa. Inda ya ce muddin jam'iyyarsu ta NDC mai ɗauke da takarar Peter Obi ta lashe zaɓe za su tabbatar sun kula da Atiku yadda ya kamata a matsayinsa na dattijo. Wannan furuci na Kwankwaso ya haifar da cece-kuce mai ƙarfi a tsakanin magoya bayan jiga-jigan 'yan adawar biyu, inda da dama suke ganin hakan a matsayin wani babban ƙalubale ga haɗin kan tattaunawar da ake yi na tunkarar jam'iyyar APC mai mulki. Duk da wannan kalaman na Kwankwaso na kusa da Atiku Abubakar sun jaddada cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasar wanda zai cika shekaru 81 a shekara mai zuwa na nan kan bakarsa na fafatawa a zaben na baɗi a matsayin gwagwarmayarsa ta ƙarshe. wannan fito na fito tsakanin jigajigan arewan biyu ta nuna cewa babban kalubalen da ke gaban

0: takwas daidai agogon Najeriya ne jira kamar Chadi 7 kenan agogon TV da Ghana sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mitoci 22 da 25
1: Azima Bashir Aminu
0: Masu sauraro barkamu da hantsi ga kanin labaran Yan Najeriya sun koka da wani sabon hauhawar farashin kayayyaki da ake fuskanta mai nasaba da tashin farashin diesel da masana'antu ke amfani da shi. Niger ta fara buga sabon fasfo mai dauke da tambarin kawancin AES tare da kawo karshen buga mai tambarin ECOWAS. Yan tawayen Houthi na Yemen sun kwace iko da mauka mai tashar jiragen ruwa a kokarin kasar hada-hadar man Saudiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. A Najeriya tashin farashin man diesel ya haifar da tsadar kayayyaki da masana'antu ke samarwa inda al'umma ke cigaba da kokawa kan yadda kayayyaki ke cigaba da tashi a kasuwanni cikin ƴan kwanakin nan. Rahotanni sun nuna cewa farashin liter ta diesel na kaiwa har 2000 a wasu sassan kasar musamman jihar Kano. Wakilin mu na Kano Abubakar Abdulkadir Dan Gambo yayi nazari kan tasirin farashin na diesel akan kayayyaki masana'antu ga kuma rahotansa.
2: A ƴan makonnin nan, tashin farashin man diesel ya haifar da babban koma baya ga masu masana'antu, musamman ma a nan kan saboda hata yadda ake amfani da injinan ya sauya, kuma hakan ya haifar da tashin farashin kai da suke samarwa. Muhammad Bello Isiyaku shine shugaban kungiyar masu masana'antu ta ƙasa reshen jihar Kano wato MAN.
3: Misali diesel ya tashi yayi sama. Taya mutum zai zo ya wuni ya kunna generator diesel 2000 da wani abu wani yana shan lita wajen nawa a rana taya za ka sarrafa kayan nan sannan ka sarrafa kayan nan ka zo ka kai su kasuwa ka sa musu farashi mai sauki da za ka yi competing da wasu kayayyaki da ake shigo da su Najeriya.
2: Wasu 'yan Najeriya da na zanta da su kan tashin farashin naman diesel sun koka kan yadda farashin kayayyaki ke sauyawa lokaci guda. Da zarar farashin makamashi ya motsa a kasar.
4: Duk lokacin da aka ce masana'antu sun fuskanci kalubale na irin tashi irin abin da ya shafi diesel, to za su ƙara kayan su farashi. To kai kuma masana'antu suka ƙara farashin kayayyakin su, to dole ya shafi duk wani dan adam da yake zaune a kasar ne domin me su ma suna yi ne da riba.
5: Kullun abu ƙara gaba yake. Mai kon a ce abu muna samun sauki ko sauti a yana ta ƙara gaba. Mun rasa matsalar daga ina ne daga mu ne ko daga manyan ne
2: ko ta yaya za a sami mafita? Tambayar kenan da mafi yawan 'yan Najeriya ke mikawa ga mahukunta domin samar da sauki ga matsin tattalin arzikin da al'umma ke fuskanta. Abubakar Abdulkadir Dan Gambo, Kano, RFI Hausa.
0: Ta hukumar da ke kula da ayyukan sojin Amurka a Afirka ta sanar da mika tarin makamai da sauran kayayyakin aikin soji ga rundunar sojin saman Najeriya don tallafawa kasar a yakin da take da ayyukan ƴan ta'adda a tsakiyar da kuma ɓata gari waɗanda ke barazana ga tsaronta a sassa daban-daban. Bayanai na nuni da cewa jiya Alhamis ne jirgin Amurka ƙirar C-17 ya sauka a filin jirgin saman Lagos dauke da kayayyakin aikin sojin wanda majiyoyi ke cewa za a kai wani kaso yankin kayan da ke jihar Niger yayin da wani kaso zai zauna a jihar ta Lagos. Telefon kayan aikin sojin na Amurka na zuwa ne kwanaki bayan kasar ta janye dakaranta da tan farko ta kai Najeriya da sunan yaki da ta'addanci. Daga jiya Alhamis 10 ga watan Satumba jamhuriyar Niger ta fara buga sabon fasfo na kawancin kasashen AES wanda ke nufin cewa kasar ta daina amfani da fasfo mai dauke da tambarin kungiyar ECOWAS. Nura Adu Suleiman na dauke da karin bayani.
6: Fasfo da kala biyar ne kasar Niger za ta samar a wannan sabon tsarin, inji dan Alhaji Habu, jami'in da ke kula da wayar da kan al'umma.
7: Ya usili passport don sai kenu.
8: Akwai na diplomasiya, akwai kuma na ma'aikata. Da na 'yan gudun hijira ko 'yancin rani sai kuma na musamman domin mahajjata wanda can baya babu shi. Kuma fasfon namu yanzu na dauke da tambarin IIS kuma abin alfahari ne kasashe uku su yi nasu fasfo. Muna son cikin kankanin lokaci mutane su rika samun fasfo ba tare da bata lokaci ba.
6: Wani abu da sabon tsarin shine farashin fasfon ya tashi zuwa jaka 55 na sefa, wato ƙarin akalla jaka 9 a lokaci daya, abinda ya sa mutane irin su Sani Isa Ibrahim yin tsokaci a kai.
9: Daga da rashin saurin hitowar fasfon yana kai har wata guda hahin wata cikin kwana uku a samai yana kaga babu wata matsala.
6: To a nasu bangaren masu shirya aikin hajji kamar su Alhaji Hamisu Kalla na kamfanin Sauki Voyage na roƙon mahukunta su sake duba farashin fasfon alhazai wanda da zarar an kammala aikin haji ya daina amfani.
10: Wannan farashi yayi tsauri saboda ba a fasfon na shekka a inda biyar a ce wancan shekara biyar zaya kuma wanga in ya dawo duka duba a wata biyu ko kwana 40 a ce kudin sa daya.
6: A game da waɗanda suka mallaki tsohon fasfo mai tambarin ECOWAS ko kuma sai da yawo za su ci gaba da aiki da shi har sai wa'adinsa ya kare. Nura Ado Suleiman, Lagos, Arafai.
0: To, ‘yan ta’addan JNIMA Mali sun yi ikirarin kwace iko da sansanonin sojin ƙasar da ke garin Diora a wani mummunan hari da suka kai a safiyar jiya Alhamis wanda ya kai ga musayarwa mai zafi gabanin cinyewar sojin. Sansanin na Diora da ke tsakiyar Mali na sauran sansanonin tsaro masu muhimmanci da ke aikin yaki da ‘yan ta’addan da suka addabi ƙasar ta yankin Sahel. Dakarun sojin kamar sun yi nasarar kubutar da malaman makaranta biyar da aka yi kirkuwa da su yankin arewa maso yammacin kasar mai fama da har-haren mayaka yan aware na yankin masu amfani da turancin ingilishi da sanyin safiyar jiya Alhamis ne aka ceto malaman su biyar waɗanda aka sace a talatar da ta gabata a yankin. A karin farko kungiyar Amnesty International ta wallafa rahoton da ke tabbatar da zarge-zargen cewa mutane da dama daga kasashe masu tasowa ciki har da na Afirka na fadawa cikin tarkon mai yaudara da ke musu alƙawuran ayyuka daga bisani su tilasta musu shiga yakin Russia da Ukraine. Babban daraktan kungiyar ta Amnesty International a Nigeria Malam Isa Sunusi ya mana ƙarin bayani kan rahoton.
11: Binciken ya nuna cewa akwai aƙalla 'yan Sri Lanka guda biyu saboda sun ci gaba da zama a kasar bayan visa su ta kare sai aka musu barazana sannan aka ce to idan suna so a kyale su sai dai su sa hannu su je su yi yaki. Sannan akwai wani dan Cuba da kuma dan kasar Masar waɗanda su kuma an same su ne da safarar kwayoyi amma aka ce musu to idan suna so su sami yancin kansu sai dai su sa hannu su yi yaki a Ukraine. To kasashen da abin ya shafa ba wai kawai waɗannan ba ne ko a Najeriya ma ko waɗanda suka rasa rayukansu yawanci ana yaudara su don suka je can akwai aiki ko kuma a ce musu za su yi karatu daga sun je kawai sai a samu wata hanya a yaudare su a zira musu a cikin abin da ba su sani ba wato aikin soja. Wannan babban laifi ne bisa doka. Kasashen da aka yaudari 'yan kasashensu ya kamata su ma su tashi tsaye su nemi Rasha ta dakatar da wannan ta'annati sannan kuma a tumi waɗanda suke aikata wannan yaudara.
0: Kalaman Malam Isa Sunusi. Wata gobara da ta sababa turmusu tsuje Alhamis a wata makaranta da ke yankin Chipundu na lardin Bukavu a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ta sababa asarar rayukan ƙananan yara 14 yanda wasu gommai suka jikkata. Alƙalma sun nuna cewa 10 cikin mamatan yara ne 'yan ƙasa da shekaru 10 sai kuma wasu aƙalla 50 da suka jikkata ciki har da masu munanan raunuka lamarin da ya sanya fargabar yiwuwar ƙaruwar mamatan. Yan hutu na Yemen masu samun goyon bayan Iran sun kwace iko da birnin Mauka mai tashar jiragen ruwa a wani yanayi da sabon yakin da ya barke tsakaninsa da Saudiya mai maraba ga gwamnatin kasar ke daukar sabon salo inda bayanai ke cewa cikin kasar da sa'o'i 24 Riyadh ta kai har-hare fiye da sau 64. Michael Kudusan na dauke da karin bayani.
12: Yammacin jiya Alhamis ne 'yan tawayen na Houthi suka kame Mocha, birni mai tashar jiragen ruwa da ke da matukar mahimmanci ga gwamnatin ta Yemen a yakin da take gwabzawa da mayaka masu samun goyon bayan Iran a wani yanayi da yakin bangarorin biyu ke daukar sabon salo tun daga karshen watan jiya zuwa yanzu inda suke kaiwa juna hare-hare ba kakkautawa. Tun daga ranar 3 ga watan nan ne mayakan na Houthi suka tsananta hare-hare kan yammacin Taiz da kudancin Hudaida da kuma birnin na Mocha baki daya, labarin da ya tilastawa dakarun gwamnati janyewa bisa jagorancin Tariq Saleh dan uwa ga Ali Abdullah Saleh tsohon shugaban Yemen da 'yan tawayen suka kashe. Duban dubatar mata da kananan yara ne suka tsere daga Mocha zuwa lardin Lahij da Aden da ke karkashin ikon sojojin gwamnatin Yemen mai samun goyon bayan Saudiya. Tuni wannan sabon yaki ya sake jefa rayukan dubban Yemenawa a kakanikayi bayan da mutane fiye da 20,000 suka rasa matsugunansu a Taiz da Al-Hudaida cikin makonni biyu da suka gabata.
0: Wasu alƙalaman ƙwararru a fannin yanayi na nuni da cewa watan Agustan da muka yi bankwana da shi shike matsayin wata mafi tsananin zafi a duniya baki ɗaya cikin shekarar da muke ta 2026 a wani yanayi da ake ci gaba da ganin kurkusowar iftila'in El Nino da ke barazana ga yankuna da dama. labaran na zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Taken labarin wasanni kenan ga kuma Nasiru Sani ya sake dawowa barka da shigowa.
13: To barka da aiki.
0: An gaishe ka.
13: Yawwa to zan fara ne da wannan labarin da ke cewa dan wasan tsakiya na Super Eagles wato Fisayo Dele Bashiru da ke dabdadawowa fagen ta Maula bayan wata yar jinya da yi akan wani rauni da ya samu a cinyarsa. Kungiyar Lazio ke fatan zai iya komawa atsayin kungiyar kafin karawar da za su yi da AC Milan a gasar Serie A da ranar Asabar din nan. Jaridar La Gazzetta del Sport ta ruwaito cewa Dele Bashiru na iya komawa atsayin kungiyar baki ɗaya nan da ranar Alhamis, inda hakan ta faru wato coaching Lazio Gattuso kenan na iya saka dan wasan mai shekaru 25 a cikin tawagarsa a karawar da za su yi da Milan a filin wasa na Stadio Olimpico a ranar Asabar wato gobe kenan 12 ga watan Satumba. Duk da cewa mafi yiwuwar wato matsayinsa zai zauna ne akan benci, ba za a sa shi kai tsaye ya fara buga wasa ba saboda dai murmurewar da yake. Dan wasan na tsakiya ya shafa lokaci yana jinya sakamakon wato matsalar rauni a cinyarsa da ya samu tun a ranar 25 ga watan Agusta, kwana guda bayan ya buga mintuna 54 a wasan da Lazio take dokawa da Bologna da ci daya da Nema a gasar Serie A a wajen gida. Bayan kuma ya buga minti 71 a karawar da suka yi da Mantova a gasar Coppa d'Italia, Coppa Italia kwana 8 kafin hakan ta faru. Sai kuma wannan labarin da ke cewa shugaban kwamitin shirya gasar wasannin Olympics na Honturu na shekarar 2030 da za a gudanar a yankin Alps na Faransa, Edgar Grospiron ya yi murabus a ranar Alhamis bayan shafe watanni da aka kasance cikin wani hali na rashin tabbas a kungiyar tasa. Kunci a cibiyar tasa, cibiyar Grospiron ita ce ta baya-bayan nan cikin jerin sauye-sauyen da ficewar Grospiron ita ce ta baya-bayan nan cikin jerin sauye-sauye na manyan wato mutane da suka bar kwamitin shirya gasar na wasanni na Honturu mai zuwa. A wata sanarwa da kwamitin shirya gasar wato COJOP ta fitar, ta ce matakin da shugaban kwamitin ya dauka na sauka daga mukamin nasa wani bangare ne da ke tsari na canje wato canjin jagoranci da aka yi a cikin shiri da kuma fahimtar juna domin tasirin aikin da kuma irin yadda za a gudanar da shi.
0: Haka, to an gaishe da Malam Nasiru Sani.
13: To sanda aiki.
0: RFI. Yanzu kuma sai taskarar siyasar Najeriya tare da Shamsiyya Haruna.
14: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci. Ga wasu daga cikin manyan labaran siyasar Najeriya da suka fi daukar hankali. Tsohon gwamnan Kano kuma dan takarar mataimakin shugaban kasa a jam'iyyar NDC Rabi'u Musa Kwankwaso ya janyo zazzafar muhawara a fagen siyasar Najeriya bayan ya buƙaci tsohon mataimakin shugaban kasar Atiku Abubakar ya janye daga takarar shugaban kasa na shekarar baɗi. Kwankwaso, wanda ya bayyana hakan a gidansa da ke Abuja lokacin da yake ganawa da ƙungiyar makiyaya, ya ba da shawarar cewa Atiku ya kamata ya mayar da hankali kan lafiyarsa da kuma mukaminsa na gargajiya na wazirin Adamawa saboda ya tsufa. Inda ya ce muddin jam'iyyarsu ta NDC mai ɗauke da takarar Peter Obi ta lashe zaɓe za su tabbatar sun kula da Atiku yadda ya kamata a matsayinsa na dattijo. Wannan furuci na Kwankwaso ya haifar da cece-kuce mai ƙarfi a tsakanin magoya bayan jiga-jigan 'yan adawar biyu, inda da dama suke ganin hakan a matsayin wani babban ƙalubale ga haɗin kan tattaunawar da ake yi na tunkarar jam'iyyar APC mai mulki. Duk da wannan kalaman na Kwankwaso, na kusa da Atiku Abubakar sun jaddada cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasar, wanda zai cika shekaru 81 a shekara mai zuwa, nanan kan bakarsa na fafatawa a zaben na baɗi a matsayin gwagwarmayarsa ta ƙarshe. Wannan fito na fito tsakanin jiga-jigan arewan biyu ta nuna cewa babban ƙalubalen da ke gaban 'yan adawar Najeriya a halin yanzu shine daidaita tsakanin bukatun ƙashin kai na shugabanninsu da kuma dabarun haɗewa wuri guda domin kayar da shugaba Bola Ahmed Tinubu. To anan kuma jam'iyyar ta NDC ta sanar da cewa za ta dogara da tallafin kudade na tsabar kudi daga hannun talakawan kasar domin gudanar da campaign dinta na babban zaben bade. Babban jagoran jam'iyyar na kasa Sanata Sariya K. Dixon ne ya bayyana haka, inda ya ce jam'iyyar tana maraba da kananun gudunmawa na kudade da suka tashi daga naira 1,000 zuwa naira 2,000 daga hannun talakawa masu fafutuka. Sariya K. Dixon ya jaddada cewa wannan mataki ya zama dole domin ceto demokradiyyar Najeriya daga hannun hamshakan attajirai da kuma masu fada a ji waɗanda ke amfani da dukiya wajen murƙushe muradin talakawan ƙasar. Shi kuwa babban jigo a jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar Sanata Abdulaziz Yari ya bayyana cewa jam'iyyar ba za ta dogara da sabbin alƙawura ba wajen yakin neman zaben 2027. Sanata Yari ya jaddada cewa babban makasudin yakin neman zaben nasu shine bajewa 'yan ƙasa ayyukan alheri da nasarorin da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta riga ta cimma. A cewar sa, nuna hujjojin ayyukan raya ƙasa da aka riga aka aiwatar shine zai zama babban makamin da jam'iyyar za ta yi amfani da shi wajen neman amincewar masu kada ƙuri'a. Wannan sanarwa na zuwa ne daidai lokacin da jam'iyyun siyasa a ƙasar ke sake dabarun tunkarar babban zaɓe. Masu fashin baki dai na ganin wannan sabon salon na APC a matsayin ƙoƙarin fita daga tsohuwar ɗabi'ar siyasa ta yin alƙawuran baki ta hanyar mayar da hankali kan abubuwan da ke ƙasa a matsayin shaidar gaskiya. Sai dai kuma ana sa ran wannan mataki zai fuskanci kakkausan ƙalubale daga ɓangaren jam'iyyun hamayya waɗanda ke ci gaba da sukar manufofin tattalin arziki na gwamnati mai ci a halin yanzu.
0: Kan gashe ke Shamsiyya Haruna, sai kuma shirinmu na gaba.
15: Mai sauraro, barkamu da warhaka. Kamin Sale ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan yadda ake cinikayyar 'yan wasa a matakin ƙananan ƙungiyoyin unguwanni. Wasan kwallon kafa wasa ne da mafi akasarin matasa kan shiga cikin sa ga dangadan daga tsakanin shekara 15 ko 16 har zuwa abin da ya sauka na kaiwa shekaru fiye da 40 ana taka leda, kamar da yadda a yanzu ake gani a wajen Cristiano Ronaldo da Lionel Messi waɗanda ke ci gaba da jan zaransu a wannan sabgar. A da musamman a nahiyar Afrika an dauka wasan kwallon kafa ne a matsayin nishadi, to amma a yanzu lamarin ya canza inda ya koma sana'a a duniya. Wannan ne ya sanya kananan kungiyoyin kwallon kafa da ke buga wasanni a matakin unguwanni musamman ma a jihar Kaduna tuni suka rungumi tsarin cinikayyar 'yan wasa domin karawa kungiyoyinsu karfi. Coach Abdulkadir Ikana da ke jagorantar kungiyar kwallon kafa ta Ikana Babes da ke gundumar Rigasa ya ce wannan tsarin cinikayya ya taimaka wajen kawo ƙarshen rigingimun da ake samu kan 'yan wasa, domin shi kansa ya su wasu 'yan wasa akan kuɗi tsakanin naira 30,000 zuwa 40,000, wanda ya ce hakan ya ƙara inganta tsarin wasanni.
16: A baya shekara 20, shekara 15 da ya wuce, sai dai ka ɗauki ɗin ƙwallon tim daga wannan tim ba tare da kai magana da kocin ba. Na biyu kuma yaro zai iya zuwa ya wa kocin shi rashin mutunci da rashin kirki, ya zamanto ya shi rashin tarbiya in ya ga dama kawai sai ya dawo tim ɗinka. Nasarar da aka samu a yanzu kuma a yau shine ya zamanto cewa idan yaro ya rashin kirki ko ya rashin tarbiya ko kuma ya yi wani abu wanda ya zamanto cewa ya danganci abin da ya kamata a mai discipline, in a da ne zai iya yin haka ya sha, kuma zai iya yin haka ya zamanto cewa ba tare da ya samu wata matsala ba. Amma a yanzu bai isa ya haka ba, saboda na farko dai shine duk wani abu da ka sani a rayuwar kwallo an riga an modernize din shi kuma an samu ci gaba sosai a harkar. Akwai wani yaro recently ma ba a wuce wata 5 ba zuwa 6 ana ce mai Aminu Bujibuji Cosmos sai sai ma da GS, ni kuma sai a hannun GS kenan, tsakanin naira 35,000 zuwa 40,000 dai haka muka sai yaran. Akwai wani ɗan jinotin na Ikana ala ce mai Asensio, shi ma da samtin nasu shi ne a hannun Cosmos wajen naira 30,000 kuma da ƙwallo ɗaya da na bayar. Akwai kuma baban gida, wani yaro baban gida da ya taɓa siya a hannun Arewa a na Rigasa naira 40,000 shi ma siyan shi ne a hannunsu. To kaga shekara 20 a baya sai dai in a can baya ne sai dai kawai yaron ma a ganshi a tim ɗina ba a san ma cewa ya zo tim ɗin ba. Kaga wannan ba ƙaramin nasara ba ne, kuma ci gaba ne, kuma ya zamanto cewa a yanzu ne za ka ga kocina da dokumen na kowane ɗan ƙwallo, wanda a yau ya zamanto cewa ɗan ƙwallon kawai ko ya rashin kirki ko kuma kawai ya tashi ya koma wani tim ba zai yi ba, saboda ya zama dole sai ka je ka yi clearing ɗin shi daga tim ɗin da yake zuwa tim ɗinka.
15: Shi kuwa coach Umar Shahada na kungiyar kwallon kafa ta Silver Stars dake garin Zaria ya jaddada irin wannan cinikayya da ake domin tuniya sai da dan wasansa a kwanan nan akan naira 150 wani lamari dake nuna cewar ya fara cin gajiyar wannan sabgar.
17: Alhamdulillah wannan yaro namu da muka transfer din shi gaskiya ya nuna mana shi dan halasu kuma ya ba mu gudunmuwa na wannan transfer tsakani da Allah. Ya nuna cewa shi yana karkashin mu ne, ya nuna cewa shi wanne yake kuma ya girmama mu, ya kyautata zamantakewar da muka yi tare da shi tsakani da Allah. Kuma ina roƙo ga ƴan ƙwallo ƴan baya da su duba su ga abin da wannan yaro ya yi dan lami siniya da wannan cinikayya da aka yi tsakanin mu da Leading Star. To har kullum muna so jama'a su gane cewa tsakani da Allah wannan ƙwallon sana'a ce, ta inda baka tunani mutum zai iya samun rabo a harkar ƙwallon kafa. Shine gaskiyar lamari. Da gaskiya cinikayyan ba haka ake yi ba. Za ga yaro ya iya bola amma daga nan kawai coach ya bata mai rai ko sai ya tsalle ya koma nan. Daga nan ya tsalle ya koma nan. To yanzu an samu ci gaba gaskiya. Bayan da zai ka cire kuɗi din zurutun kuɗi ka sai dan wasa naira 150. Sannan ya ji ya yi mai sanin shekara hudu sannan ka ganshi. Chap ya koma can gurin ba zai yi ba. Dole an samu ci gaba gurin rubutu a takarda. Shine gaskiyar lamari, ya sa hannu coach din shi ya sa hannu, can tumatuman sun sa hannu da inda ya bari da inda zai je. Duk sun sa hannu. An yi agreement. Shekara hudu ne, to alhamdulillahi sai ya shekara hudun nan. Sannan in ba wani ci gaba ya zo mai na yanda a kullar rajeje na tsakanin mu da su, su ma an sa wani tim da ta sama take sama da su ba. Daga nan har Turai shine za a yi cinikayya tsakanin su. To alhamdulillahi muna kira ga sauran timatimai da Allah da su daure. Idan yaro na ra'ayi a yi rabuwan arziki kamar yadda muka yi da wannan yaron. In ka gane yaron ka yana da interest a can, to a zo a zauna da wancan tim din da yake interest din. A yi agreement. A rubuta shekara nawa zai yi, sai a ciniki. Haka muka zo na tsakanin da Allah muka ciniki nawa ne yaro kaza kaza, kuma yaron muka ga cewa ga ci gaban da yake yake neman ya kawo. Misali in da cin cinikin da aka kawar kuma ko na ci gaba da ya samu ta wannan tim din, kun ga ba za mu danne shi ba.
15: To ko me yasa kungiyoyin kwallon kafa da ke buga wasanni a matakin unguwanni suka bullo da wannan dabarar na saida ƴan wasa? Coach Aminu Kakuri shine shugaban gasar League ta Yoka da ake bugawa a cikin garin Kaduna, ga abin da yake cewa kan haka.
18: Mun ga ana yi ne muka kwaikwaya. Saboda haka hanya mafi sauki shine ka bi full step na wa'inda kake kwaikwayan nan, hanyoyin da suka bi suka yi nasara. So bincike ne ya nuna mana cewa ba wata hanya ba za a bi shi ta professional settings ba. So wannan yasa kasantuwan kafin mu fara buga wasannin dama muna cikin harkar, kuma mun san wayansu abubuwa da dama na yanda ake transfer din ƴan wasa. Bambancin dai shine ka san tunda mu a grassroots muke, yanayin biyan kuɗi na transfer din kuma dalilan ɗaukan ɗan wasan ba zai zama daidai da yanda mu muke yi ba. Da za ka ga idan mutum yana sayin ɗan wasa a wani ƙungiya, sai je ko ya samu mahaifin shi ko wani yayin shi a je a dinga hure mai kunne cewa ai ka fi ƙarfin misali Kakuri, ya kamata ka dawo Ikana ne, Kakuri ba a ci gaba. Sau da muka fahimci haka, masu ƙungiyoyi ƙanana-ƙanana kuma suna koke-koke, sai muka mai da shi ya zama ƙa'ida ne. Ko da kungiya ba ta buga Yoka, idan ka ɗaukan mata ɗan wasa to ka sanar da ita. Yanda kuka yi ta baka mu bai shafe mu ba, abinda muke so ko ka kawo mana takardar jiki ne. Idan kuma ka je ka ɗaukan mu mutane player ba su sani ba, ko kuma kai ta hanyar hure mai kunne ba tare da tuntuɓar su ba, idan suka zo suka kawo mana ƙara, to za mu dakatar da ɗan wasan ya daina buga maka har sai an sasanta wannan abun. Don su wanda suke da ɗan ƙwallon ba su yadda da cinikin ba a yanda yake tafiya, to ɗayan biyu ne za mu samu lokaci mu je mu kalli ɗan wasan mu ga darajar shi ta kai na abin da suke so a ba su ko bai kai ba. Idan ya kai za mu lallashe su su karɓa, idan ya wuce za mu ba ma waɗanda suke son ɗan wasan shawara ku ƙara musu wani abu, ko da kuwa bashi ne ai to za mu ƙara kaza lokaci kaza, ko da mu za a zo a biya a hannunmu ne mu ba wanda yake da ɗan wasan. Sannan kuma idan Allah ya sa cinikin ya yiwu tsakanin wannan ƙungiya da wannan, to muna ƙoƙari wanda yake da yaran ya zama an sa shi a cikin tsarin duk yadda za a yi a gaban an samu wani abu gwagwaɓa a kan yaron ya zama shi ma yana da nashi kasa. To shi yasa ya zama idan ɗan wasa zai fita daga wata ƙungiya ya koma wata, wajibi ne sai an yi rubutacciyar takarda.
15: Masharhanta harkar ƙwallon ƙafa irinsu Shehu Abdullahi shugaban ƙungiyar marubuta labarin wasanni a jihar Kaduna ya ce fito da cinikayyen 'yan wasan a matakin kananan kungiyoyin kwallon kafa da ke fafatawa a matakin unguwanni a jihar ba karamin ci gaba bane aka samu domin a wasu jihohi irin wannan ci gaban bai ce musu ba
19: batuna sai da sayarwa na 'yan wasa a kananan league namu na jihar Kaduna wato wani irin ci gaba ne aka samu gama ba kowace jiha bane suke da irin wannan tunani na saye da sayarwa 'yan wasa wanda shi dan wasa ina aka ce yau an saye shi da kudi mai tsada zai tabbatar da cewa yana kokari kwarai da gaske a sashen league din su wanda kuma zai sanya manyan kungiyoyin kwallon kafa su sanya ido akan wannan dan wasa wanda wannan shine zai sanya shi ya samu ci gaba a manyan kungiyoyin kwallon kafa a ƙasa da duniya ma baki daya sannan kuma idan aka duba za ka cewa a lokacin da kungiyoyin kwallon kafa suke buga matakin league yanzu an komo premier an komo super 6 super 8 da sauransu wannan ma wani ci gaba ne kwarai da gaske zamu iya kwatantawa
15: a yanzu dai mafi akasarin kungiyoyin da ke fafatawa a matakin unguwanni a jihar Kaduna na sanya ido kan 'yan wasan da suke tasowa a cikin su don ganin cewa su ma sun ci gajiyar su ba wai sun tafi haka nan ba

0: karfe 5 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi, hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 16.
1: Ahmad Abba.
0: Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da kasancewa da ku cikin shirinmu na yamma. Ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. A yau Amurka ke gudanar da bukukuwan tunawa da waɗanda suka mutu a hare-haren ta'addanci na ranar 11 ga watan Satumbar shekarar 2001. Mayakan Houthi na ci gaba da fadada ikon su a kasar Yemen. A Najeriya dan takarar neman shugabancin kasar karkashin jam'iyyar NDC Peter Obi yace a shirye yake ya amince da dan takara ɗaya tilo na gamayyar jam'iyyun adawa. A jamhuriyar Niger kishirwa ne ya hallaka wa wasu matasan kasar a hamadar Algeria yayin da adadin waɗanda gobarar makaranta a jamhuriyar demokradiyyar Congo ta kashe ya kai 26. To ga labaran bi da bi. A Najeriya dan takarar neman shugabancin kasar karkashin inuwar jam'iyyar NDC Peter Obi yace a shirye yake yayi mubaya'a ga hadakar gamayyar kawancen G100 domin tsaida dan takara ɗaya tilo da zai fafata da shugaba mai ci Bola Tinubu na jam'iyyar APC. Ko da yake a baya Obi ya bayyana cewa shine ya fi cancanta da tsayawa takara cikin jam'iyyun adawan. Yanzu dai ko ya hakura kenan? Tambaya da muka yi wa Alhaji Buba Galadima jigo a jam'iyyar NDC.
2: Babu dan siyasa a duniya da za a nemi haɗin kai da shi ya ce a'a ba zai yadda ba, domin haɗin kai yana nufin abu biyu, ko ka mara wa wani mutum baya ko kuma ya mara maka. Ina tsammani Peter Obi abin da yake nufi kenan. Saboda haka wancan ba kira na mutane kungiyar mutum 100 bane. Akwai zama da ake yi na hadakar da kanta na mutum 7, wanda duk manyan yan takarkaru sun bada mutum 2 da APM da NDC da ADC, da kuma wanda waɗansu manya a ƙasa suka nada akan yayi coordinating wannan zama da ake yi. Kuma alhamdulillahi an samu ci gaba, domin ko ba komi ana samun fahimta da juna, kuma ana kusan aiki da juna. Ba wata jam'iyya za ta yadda ta rushe kanta ta shiga cikin wata jam'iyya. Zama ake a tattauna a ga waye yake da halamun zai iya kawo wannan kujera. Ko da gobe za a yi zabe, sai sauran jam'iyyun su taru su ce duk magoya bayan mu goyi bayan wane. Amma akwai babban aiki da ya tafi kafin a kai ga wannan matsaya.
0: Injiniya Buba Galadima ɗaya daga cikin jigajigan 'yan jam'iyyar NDC a Najeriya. Babban fetun 'yan sandan Najeriya Olatunji Disu ya yi alkawarin cewa rundunar za ta tabbatar da an gudanar da zaɓe cikin aminci da tsaro, duk da matsalolin rashin tsaro da ake fuskanta a wasu sassan ƙasar. Disu ya ce jami'an tsaro za su ɗauki matakan da suka dace domin kare masu zaɓe da ma'aikatan zaɓe da kuma kayayyakin, tare da tabbatar da cewa rashin tsaro bai hana 'yan ƙasa su sauke haƙƙi da ya rataya a wuyansu ba. Muna Najeriya, inda yayin da aka fara yaƙi neman zaɓen gwamnoni da na 'yan majalisar dokokin jihohi a hukumance daga ranar 9 ga watan Satumbar nan da muke ciki, hukumar zaɓe mai zaman kanta a ƙasar ta sake jan hankalin jam'iyyun siyasa da 'yan takara da su kiyaye dokoki da suka shafi yaƙin neman zaɓe. Wata tattaunawa ta musamman da muka yi da mai magana da yawun hukumar Zainab Aminu ta jaddada cewa ba za a lamunci saba ka'idoji ko kare dokokin zaɓe ba. Ga kaɗan daga cikin kalamanta.
3: Dokar zaɓe kuma sashi na 91 zuwa 97 ya zayyana abubuwa da ya kamata 'yan takarar su kiyaye da kuma jam'iyyu na siyasa a lokacin da suke yaƙin neman zaɓensu. Doka ya yi hani ga tashe-tashen hankula ko faɗace-faɗace ko kuma yin amfani da kalamai na ɓatanci akan ɗan takara ko jam'iyya ko kuma suka ga wani sashi ko yanki na ƙasa ko kuma yin suka ga wani addini da dai duk wani abubuwa waɗanda ba su dace ba a yanayin zama na mu'amala na jama'a. Saboda haka duka waɗannan abubuwa abu ne wanda dokar zaɓe ta yi hani da shi.
0: Haja Zainab Aminu, ɗaya daga cikin masu magana da yawun hukumar zaɓe a Najeriya. Wasu matasa 17 'yan jamhuriyar Nijar sun rasa rayukansu a hamadar Algeria sakamakon ƙishirwa bayan da suka tafi wurin neman zinariya a ƙasar. Bayanai sun ce matasan sun mutu ne bayan shafe kwanaki 3 ba tare da ruwa ba. lamari da yasa suka tunkari wata rijiya da ke kilomita 70 inda suke sai dai akan hanyar su suka rika rusuwa ɗaya bayan ɗaya abin da yasa daga cikin matasa 22 guda biyar kadai suka tsira Kabir Muhammad Shaibu dan Bauchi na dauke da karin bayani
4: ni na baban Yakuba wanda ya mutu alji mun baki ciki da rashi
5: Sama'ila Umaru kenan mahaifin Yakubu daya daga cikin matasan garin Magaji na yankin tsibirin Gobir a jihar Maradi wanda cikin kuka ya kasa magana mai gari Ibrahim Rabiu shi ma da ya rasa dan nasa yana cewa
6: sun ta alji shiruwa ta kama su Allah ya kawo na al'amari shekara 15 gare
5: garin da yanzu haka na cikin alhini Salisu Kasumu ya bayyana takeicin su
7: bakin cikin mu yarana matasa majiya ƙarhi duka mutum bine wadanda adda arime lahgawarta musu
5: yawancin yaran da sun bar makaranta ne don zuwa neman kuɗi kuma Idris dan matankari daya daga cikin malamai da ke yankin da wannan matsala ta auku na cewa
8: kudi da yawa ne gwamnati ke hidduwa cikin baitulma ne kasa a zuba su cikin fannin ilimi wadanga matasa to kun bar irin fannin ilimi kun koma neman arziki can daban kasa ta yi hasara
5: masana zamantakewa irin su Bashir Habu na bayyana dalilan zuwa cin ranin matasa musamman neman zinariya
9: akwai rashin samun ayyuka cikakke akwai kuma tani kuma da cin rani kama al'ada ce
5: wannan dai ba shine karon farko ba da irin haka ke faruwa ba kuma yawanci neman na kai ne ke tura waɗannan matasa cikin hadura kala-kala Kabiru Muhammad dan Bauchi Lagos RFI Hausa
0: to Chadi za ta haramta fitar da wasu kayayyakin noma domin kiyaye karancin abinci sakamakon yadda tsananin zafi da fari suka lalata amfanin gona da aka noma a fadin kasar ga Nasiru Sani da ƙarin bayani
10: Hukumar kula da harkokin noma da samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce kasar da ke yankin tsakiyar Afirka ta dauki tsawon lokaci tana fuskantar iftila'in fari a tsakanin watan Yuli zuwa Agusta matsalar da ke tayar da hankali wajen samun kyakkyawar yabanyar amfanin gona sannan ministan kudin kasar Tahir Hamid Nguilin ya bayyana cewa wata sabuwar doka da gwamnatin kasar ta fitar a wannan mako ta bada hankali ne kan dakatar da harajin shigar da kayayyakin abinci cikin kasar kamar su alkama da gero da masara da shinkafa da kuma abincin dabbobi da na kaji da dai sauransu. Sannan ministan ma'aikatar noma ta kasar ke da Bella ya bayyana cewa yankunan tsakiya da gabashi da kuma arewacin kasar su ne farin ya fi shafa wanda ya zama wajibi su dauki matakan dakile matsalar da kuma cigaba da afkuwarta. Bella ya ce yanzu haka gwamnati ta sunkuya wajen daukar matakai da za su taimaka wa manoma su samu amfanin gona a lokacin bazara ta hanyar samar da cibiyoyin da manoman za su rika samun ruwa wajen gudanar da ayyukan gonansu. In ba amince ba hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya a farkon wannan shekara ta yi hasashen cewa sama da mutane miliyan 3 za su fuskanci matsalar karancin abinci a tsakanin watan Yuni zuwa Agusta.
0: An saki malamai biyar da wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a yankin arewa maso yammacin Kamaru da ake amfani da turancin Ingilishi mai fama da rikici. An yi garkuwa da malaman ne a wata makarantar horas da malamai da ke Wom bayan wasu 'yan bindiga sun kai hari tare da kashe wani babban jami'in 'yan sanda. Babu tabbas ko jami'an tsaro ne suka ceto su ko kuma kudin fansa aka biya. Kuna sauraron labaran ne daga sashin Hausa na Radio France International. Alƙaluman ƙananan yara da suka mutu a gobara da ta afkawa wasu makarantu biyu da ke yankin Chimponda na lardin Bakwabo a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya haura zuwa 27 a yau Juma'a. Kodayake akwai fargabar adadin na iya karuwa ga Azima Bashir Aminu da ƙarin bayani.
11: Da tsakar ranar jiya Alhamis ne aka samu wannan iftila'i na gobara wadda ta haddasa turmutsin jama'a a makarantu biyu da ke Chimponda kuma anan take ne kananan yara 14 suka mutu ciki har da yara 10 'yan ƙasa da shekaru 10 gabanin karuwar adadin daga bisani cikin majinyata fiye da 50 da aka yi gaggawar mikawa asibiti zuwa mutum 27 a safiyar yau Juma'a iyaye da dama sun yi cincirindo a gabdar yankin dan sanin makomar yaran su da suka fita makaranta a safiyar jiya Alhamis In samira Rashuda wata uwa ce cikin yanayi na firgici ta bayyana yadda take da kwan gano sauran yaranta da ba a kai ga ganin su ba
12: biyu daga cikin ƴaƴana sun jikkata har yanzu kuma
11: ce cikin yanayi na firgici ta bayyana yadda take da kwan gano sauran yaranta da ba a kai ga ganin su ba
12: biyu daga cikin ƴaƴana sun jikkata har yanzu kuma ban ga ragowar guda biyu ba

0: mu matsaya kan inda wasan karshen zai gudana ba. To Morocco dai za ta hada gwiwa da Spain da Portugal wajen karbar bakuncin ita wannan gasa ta cin kofin duniya da za a yi nan da shekaru hudu lokacin da zai zama karo na biyu kenan da wata kasa daga nahiyar Afirka ta yi hakan.
1: Shine ita ta fara hannunka mai sanda.
0: Kwarai kuwa. Ba ka san kasar Afirka ta kudu ita ce ta fara kafa tarihin karbar bakuncin ita wannan gasa. To kocin Arsenal shi kuma Mikel Arteta ya bayyana mamakin sa ne a bisa ikrarin da tsohon dan wasan sa Gabriel Jesus yayi kan cewa an tilasta masa yin atisaye shi kadai kuma babu wani bayani da aka bashi kan cewa za a saida shi ne ga Barcelona. Farkon watan Satumban nan Gabriel Jesus ya rabu da Arsenal bayan shekaru hudu yana haska mata kuma a yayin wata tattaunawa ne yake bayyana takaicinsa kan yadda abin ya wakana. To a yau a gurguje akwai wasanni da za a buga guda-guda a manyan league na Turai. Akwai La Liga Sevilla za ta kara da Valencia, sai kuma Bundesliga ta Jamus Union Berlin za ta kara da Schalke 04. Gasar Serie A akwai Fiorentina da Venezia, sai kuma Ligue 1 ta Faransa inda Rennes za ta barji gumi da Olympique Marseille.
1: To muna godiya Nora Rousseleman. Ajere ajere lokaci ne na labaran tattalin arziki ga kuma kai tsaye muna tare da Michael Kudison.
2: To barka da warhaka Ahmad Abba. Zan fara da Najeriya kamar yadda muka saba zo da dama. Wato a Najeriya dai yanzu haka ana fuskantar barazanar karin farashin man fetur. Yayin da danyen mai ya kai dala 109 kusan dala 110 a kasuwannin duniya.
1: Halin da ake ciki a gabas ta tsakiya.
2: Sosai. To ko da yake wannan karin zai taimaka wajen baiwa Najeriya damar samun kudaden shiga na kasashen waje, wato amma zai kawo watan kari ko kuma tsadar kayayyakin masarufi, hauhawar kayayyakin masarufi.
1: To menene amfanin a samu kudi, gwamnati samu kudi, yan kasa kuma su ji jiki?
2: Watan an samu daga mataki na can kololuwa akwai kudaden ana samun amfani, to amma daga kasa kuma babu. To masana na gargadin cewa gidajen mai za su iya kara farashi nan ba da jimawa ba, wanda hakan zai janyo tsadar kayayyaki kamar yadda yayi bayani. To a jihar Lagos a Najeriya har ila yau jihar Lagos ta samu gagarumin karin kashi 92 na masu biyan haraji a bana. To wannan dai ci gaban ya nuna nasarar da dabarun hukumar tara kudaden shiga ta Lagos din ta samu wajen bincike ta hanyar na'urorin zamani. Ta samu nasara saboda ta kawo na'urori na zamani dai da sauransu.
1: Ni ina alakanta wannan ci gaba da aka samu da watakila sabon dokar haraji.
2: Ba mamaki. To wanda wannan watan na urorin za su dole sai an sa ka kabiya, idan baka biya ba za ka samu matsala a wasu al'amuranka. To wannan mataki da ya faɗa hanyoyin samun kuɗin shiga na jihar, yanzu jihar ba sai ta jira gwamnatin tarayya ta tara kuɗaɗen mai, kuɗin da aka sai da danyen mai
1: wanda ake raba musu raran da ake raba,
2: ba sai ta jira wannan ba, za ta yi
1: za ta ci gaba da sabbokinta,
2: ta jira su ba
1: manya kenan.
2: To
1: kasa ce a cikin kasa, wasu haka suke ce mata.
2: Sosai Lagos kasa ce a cikin kasa, saboda duk inda ka zo Lagos za ka cewar wannan za ta iya tsayawa da kafafunta.
1: Ta fi wasu kasashe na duniya da dama.
2: To kwararar baburan lantarki na kasar China kuma yanzu haka na sauya fasalin sufuri a biranen Afirka sakamakon sauyin da ake samu a fannin makamashi marsa gurɓata muhalli. To saboda tsadar man fetur, fasinjoji da dama sun koma amfani da babura masu kafafu biyu da ke da arha ko suna amfani da lantarki. Wannan sauyi da ya zarce da motocin lantarki masu kafafu hudu kuma yana bada mafita mai sauki a matsalar cinkoson birane. Idan ka zaga birane irin su Kano har Lagos ma za ka ga cewar masu baburan lantarki suna da yawa
1: sosai,
2: sai kara yawa ake
1: ai daga Sabbi har ƴan Kotono duk ana zuwa da su. Muna godiya Michael. Bari mu koma tarayyar Najeriya kan batu da ya shafi zaben. A Najeriya yayin da babban zaben shekara ta 2027 ke karatowa, masana da masu fafutuka na gargadi game da makomar demokradiyyar kasar sakamakon yadda kafofin sada zumunta suka zama dandalin batanci da yadda yada wato propaganda. Kafofi kamar Facebook da X da Instagram da TikTok da kuma WhatsApp sun zama manyan wato guraben tattauna batutuwan siyasa a wasu lokuta har ma da yarfe. Wakilinmu Abdulkadir Haladu Kiyawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahoto da ya hado mana.
3: Baki da lafiya ne? kina yin makaranta
4: gimna za ta yi wannan rashin mutuncin ina ke yin wannan abu in ba a Kano ba
5: za mu kawo dukkanin wani tsari wanda al'ummar mu za su samu nutsuwa da kwanciyar hankali
6: yadda take wakana tsakanin yan siyasar Najeriya a kafofin sada zumunta kenan to ko me yasa yan siyasar ke yin waɗannan abubuwa a kafafen na sada zumunta
7: sunana dan miji suya sport gora mudubi a jam'iyyar APC wato dan jarida akwai mutanen da naka ga muna karewa muna kare shi ne ba dan komai ba saboda soyayya kuma da tabbatar da cewa idan suka samu dama za su taimake mu
8: sunana Nasiru Laraba dan jam'iyyar ADC a tarayyar Najeriya da yau maganar gaskiya mukan fice gora da iri a lokacin da muke kokarin gamsar da masu sauraro akan waye shugaban mu ko menene jam'iyyar mu ko manufofin jam'iyyar mu
9: sunana Honorable Rabi'a Abdullahi dan Shairi Mangado dan jam'iyyar APC wannan abubuwa didda muke kare gwamnati da iyayen gidan mu muna yin su ne saboda nuna kauna da soyayya muna kaunar su kuma duk abin da zo na gyara muna ba da shawara mu ci a gyara in abin ya wozo muna yaba musu mu ce an yi daidai kuma mu gode musu
6: Comrade Muhammad Musbahu Basirka shine shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula masu aiki kan zaman lafiya tsaro da kuma daidaito tsakanin al'umma kana mai sanya idanu kan lamuran zabe a Najeriya
10: sun dige da zagin juna da tonawa su juna asiri da attacking personality na kowannen su ma'ana an kawar da hankalin mutane da ƴan ƙasa akan abin da ke faruwa na zahiri na yadda Najeriya da ƴan ƙasa suke cikin wahala
6: masana kimiyyar siyasa sun ce ci gaba da tafiya a haka ba zai haifar da da mai ido ba Dr. Abubakar Saluhu malami ne a Jami'ar Bayero dake Kano
11: dan takara na bukatan ya shigo cikin al'umma ya zo taro a hada taro ko gangami ya zo yayi bayani me zai yi wa jama'a a tambaye shi wasu questions haka ya iya amsawa amma idan aka maida komai shafukan sada zumunta to yan takarar ma ba za su shiga cikin jama'a ba so hakan kuma zai iya kai al'umma ga zaben tamandare
6: A halin da ake ciki matasan Najeriya su ne kan gaba wajen yada farfagandar siyasa a kafofin Mala Ali Sabo kwararre ne a fannin sadarwa da yaki da kalaman tunziri a kafofin sada zumunta.
12: Kamata a ce ita gwamnati su fito da dokoki waɗanda ba za su tauye dai haƙƙin ɗan adam na faɗar albarkacin bacinsa ba, amma kuma za su kawo saninci wato za su kawo nutsuwa da jijito cikin yadda ake tafiyar da harkokin zaɓe, yadda ba za a ci zarafin al'umma ba. Ba kuma za a kawo ɓatanci ba kuma ba za a kawo tunzari a cikin al'umma ba domin in aka bar abin ya ci gaba tafiya haka to abubuwan fa gaskiya ba za su haifar da ɗami ido ba
6: masana sun ce ya kamata a riga amfani da damar da kafofin ke bayarwa wajen wayar da kan masu zaɓe da kuma ƙarfafa shigar jama'a ba rura wutar rikici ba Abdul Kadir Haladi Kiyawa RFI
1: To daga batun zabe a Najeriya sai kuma matsaloli da suka shafi tsaro duk a Najeriya inda aka nada sabbin ko kuwa sabon komanda da zai jagoranci yaki da ake da kungiyoyin ta'addanci na ISWAP da Boko Haram arewa maso gabashin kasar lamarin da ke nuni da cewa an maye gurbin wanda ke jagorantar wannan runduna kasa da shekaru biyu bayan nada shi shin wannan sauyi ya dace da hali da ake ciki na yaki da ta'addanci ko kuma dai kawai garan bawul ne da aka saba yi akan haka ne Michael Kudusun ya tattauna da detective Awal Balado rumin iya masanin tsaro a tarayyar Najeriya
13: kasan yawanci duk lokacin da ake yaki da irin wannan na ta'addanci wato ana duba kowanne shugaba yana da nasa tsarin abinda muke cewa security strategy yana da dabarunsa na yanda yake amfani da jami'ansa da yanda yake da samun labarin karkashin kasa da kuma yanda yake fita operation da kuma irin mutanen da yake dealing da su to idan shugaban da yake watakila yana da masu kwararrunsa kuma suna san abin da suke kuma suna iya bashi strategy wanda ake amfani da shi kuma strategy na aka ga baya wadatarwa kamar yanda ya kamata kuma an yi kokarin ya canja wani tsarin kuma bai samu dama ya canja ba to za a iya dauko wani wanda yake a gwada shi a ga cewa wannan sabon shi kuma da me yazo da harkar ta'addancin canjawa take kullun sabuwa take zama to wannan shi yake jawo ake samun canji amma ba gazawa ba ce kai tsaye ta shi wanda yake yi din da yake sa ake canjawa a'a in ma jami'an tsaro ya dade a waje to gaskiya ana samun compromise wani yana saba da mutane da manya da waye da waye za ka ga cewa wani abu ko yayi ba zai samu dama saboda yana jin kunya ko yana jin nauyi ko wani abu.
3: To akwai masu cewa la'akari da kusancin zaben shugaban kasa akwai matsin lamba na siyasa dan kawai a tsare yankin Arewa maso gabas domin hakan zai kawo sukuni na gudanar da zabe kawai ba wai dan kawai a tabbatar da tsaro ba. Ya kakalli wannan zargi nasu
13: harkar tsaro kullun a cikin zargi take saboda haka duk wani abu da kake a harkar tsaro duk da kwarewarka duk san kai gaskiyarka to dole sai wani ya kawo zargi ciki idan kuma kai kwarewa ne a harkar tsaro duk zargin da za a yi maka a hujja ce take tabbatar da zargin da ake maka haka ne ko ba haka bane idan ma ka ji wani zargin to yana iya taimaka maka ma ka dana daura maraka amma idan ma babu zargin ma to ba ma ka samu kwarin gwiwa shi a wajen jami'in tsaro kwararre ko masanin tsaro kwararre zargi ba wani abu bane yana kara maka karfin gwiwa ma kuma yana kara masa cewa to abubuwan da yake ma kenan ana sanar da su in kokari yake ana sanar da kokarin da yake in dai koyi ka kamata ya gyara kuma sai kokari ya gyara
3: to wasu masana tsaro na cewa ko kuma sun yi ittifakin cewa rashin baiwa jagoro ko komandoji wa'adi misali a diba musu wa'adi a ce daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza muna so ka samar da wannan sakamako yana hakan na kawo a maja to kai yaya ka hangi wannan al'amari
13: wanda suka fara daidai ne gaskiya ne wanda a Najeriya ba a samun haka wato ka'idar dokokin tsaro yanda ake gudanar da tsarin tsaro cewa duk shugaban da aka kawo akan bashi wa'adi ko kuma a iyakance mai area kaza daga area kaza zuwa area kaza ba a so a samu matsalar tsaro da kaza da kaza da kaza idan aka samu to kai ne head responsible wato kai za a daura allakin daukar nauyin wannan yana kara shugabannin tsaro da raguwar jami'an tsaro su yi aiki tukuru su tabbatar da cewa wannan abin bai faru ba kuma waɗanda ma za su taimaka musu wajen gudanar da ayyukan su ma zai daura musu cewa an kan samu matsala a waje kaza to kai fa da na ba rukon waje kaza kai kuma zan caja da wannan abu wannan yana iya sa jami'an tsaro su tashi tukuru
3: to muna godiya kwarai da gaske Agwal Bala Durmin iya
13: nagode sosai
1: an gaida Michael Kudusan da bakonsa bari mu je ga bitan kanan labaran da aka ji tun farko mun ji a Najeriya dan takarar neman shugabancin kasar karkashin jam'iyyar NDC Peter Obi yace a shirye yake ya amince da dan takara ɗaya tilo na gamayyar jam'iyyun adawa kishirwa ya hallaka wasu matasan Nijar 17 a hamadar Algeria mun ji adadin waɗanda gobarar makaranta a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta kashe ya haura 27 a yau Amurka kuwa ke gudanar da bukukuwan tunawa da waɗanda suka mutu a hare-haren ta'addanci na ranar 11 ga watan Satumban 2021 wato 2001 yayin da muka ji mayakan Houthi ke samun ci gaba da faɗaɗa ikon su a ƙasar Yemen kai tsaye za mu je ga shirinmu na gaba wato rayuwata
14: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International RFI Shirin rayuwata na yau ya yada zango ne a jihar Zandar da ke Jamhuriyar Nijar, inda muka duba yadda matan kabilar Kanuri ke raya zaman aure da girmama mazajensu, da har suka zama abin misali a tsakanin kabilun da suke raye tare da su. Kabilu da dama daina da irin nasu dabara ko salo game da yadda suke gudanar da al'amuransu musamman abin da ya shafi tattali da girmama mai gida da ke matsayin shugaba a cikin iyali irin yadda matan Kanuri ke nuna cikakkiyar kulawa ga mazajensu yasa suka yi fice a tsakanin sauran mata wannan yasa jita-jitar cewa iya kishi da su ko kuma hada miji abu ne mai matukar wahala domin dabbaka wannan dadaddiyar al'adar ko salon raya zaman aure ya sanya da zarar yarinya ta isa aure ake ware mata lokaci na musamman dan koyar da ita yadda ake tafiyar da gida da mai gidan a cikin shirin rayuwata na yau mun gayyaci malama Aisata Magi, wata dattijuwa daga cikin matan Kanuri, da kuma Abba Gana, wakil malam Gana, masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger. Amma kafin nan, bari mu ji wannan rahoto da Nasir Sani ya hada mana akai.
15: Rayuwata.
16: Kabilar Kanuri kan koya wa matansu sanin abubuwan da ke jan hankalin miji da girmama shi cikin sauki, lamarin da yasa suka kasance abin misali a cikin sauran kabilu. Ga dai abin da Zara Bagana, wata yar kabilar Kanuri, ke cewa:
17: ba wani sirri, kawai yawan kwalliya ga lalle, ga kitso, ga tsafta, kuma kullum kayan mijinka da turare kullum suna yin kamshi. Babu komai sai ladabi da biyayya.
16: Kula da miji sosai da bashi matsayin shi lamari ne da ke kara wa matan wannan kabila tasiri a zukatan mazajen su, kamar yadda Falmata Dalla ke cewa ita ma ta koya.
18: Gaskiya ne, a yanzu a kusa-kusan nan in akwai wata macen da za mu gwada da ita wanda ta shekara da yawa ma a gidan mijinta, gaskiya da yawa zan kada. Tun da gaskiya wajen abinci kuma ta wajen gida, ana cewa in kika yi arme dole ne hera tsafta, ki kula da mijinki, ki kula da iyalanki, kenan wa'annan abubuwan in mutun ya ke salalalalle ya kama abubuwa masu muhimmanci.
16: Shirin rayuwa ta kuma ya ji ta bakin Fatima, wata matar aure da ta ce tsafta ita ce abu na farko mai muhimmanci da suka sa a gaba.
19: A gidan barbare dai baka gani a ce wannan mata kaza mace, ga lalle gidan ta faskas kullum a share, ga turaren wuta gida na ta kamshi, shine dai sirrin ba komai bane ba. Mace in barbara ko dala dai aka bata in tai abinci, masha Allah.
16: Mun kuma yi ta bakin mazan da suka auri mata yan kabilar Kanuri, ga abin da baba ya gura go mijin wata babarbara yake cewa:
20: ina matsayin Bahaushe na yan babarbara, ta mare mere ta gaskiya babu matsala, suna da kulawa. Kafin ka zo gida an gyara gida, kai dai ba ce ma komai gaskiya, dole za su ji hankalin maza. Kaga na farko an ka shigo gidanka za a tarbe ka, za ka je ɗakin ka tattara da tayaran wata da komai.
16: Maza masu yawan tafiye-tafiye musamman direbobi sun bayyana yadda suke kallon wannan kabila. A ta bakin Alhaji Illa, shugaban direbobi a Zindar:
21: akwai kula mana, saboda direbobin masu aksiri da sun koma gabas in ma suna can gabas a yi wajen mata a zamne. Alman nasu kamar iya zama idan an yi shi ne kawai su kawai ya zama al'ada ne, kawai ga yanda za a yi ki zamna da mijinki.
16: To sai dai a wasu lokutan ana ganin cuɗanya da sauran kabilu na maida wannan al'adar baya.
15: RFI.
14: To madalla, an gaishe da Nasir Sani da wannan rahoto. Yanzu za ku ji zantawa ta da malama Aisata Madi, wata dattijuwa daga cikin matan Kanuri.
22: Matan bare-bare, ta farko dai tsafta, na biyu ka kula da mijinka, na uku ka mishi abinci wanda ran shi yake so ya ci, ka gyara mishi wurin shinhuda wurin mai kyau, talaran wutanka ka sa, ka gyara jikinka. Yanzu macen barbare, talaran wuta ko indai farshe ko dufur ko frami ko tafarshe, jika nawa ma yana iya saye ya sa jikin shi dan mijin shi ya ji kamshin shi. Bambanci babu macen da ya wuce wata, wallahi daga nan ne mu gyaran jikinmu muke da kyau da kyau. Barbare mutum yana gyara jikin shi, ga tsafta, ga komai. In ka kula da mijinka, wallahi talai mace dari in ya gani baya marmarin shi. Bari na bari, ina yi shi ne akwai shi. Akwai ladabi biya sosai ma ba kadan ba.
14: To ana cewa ba barbara ko ido ba ta hadawa da miji.
22: A tana hada. An ba ta hada ya da suka yi hira. Tana hada mana. Tana hada, suna kallon junan su mana. Akwai buguru yana na rihe. Kwanon tuwon shi ba ta ba, baka hidda waje da ka wanki ka maido shi, butar shi na alwala, ka zuba mishi ruwan shi musamman ka maido mishi modan shi na shan ruwa, tarmuskin shi komi. Kuma macen barbare, yanzu kamar mata mu na Hausa in sun leka, hakuriye ɗakinka, har bisa gadonka mu namu ba ai, baka saki ma mace ta je makwancin mijinka ta gani, wanda mace ta ga kuma makwancin mijinka kenan, in ta samu mijinka mata da harka da shi. Ba mu yada ba, tunda yanzu in aka sa yarinya lalle, ana kwatanta maka duk abin da yake cikin harka na arme da na zama arme da miji. Da mijin ka biya, da mijin ka da ladabi, da mijin ka komi da komi, da kai ka san sauran ba sai na bayyana ba. Wannan ana gwada ma yarinya, ana cewa magani mallaka wane ne, mu ban mu da komi. Wallahi iya dai ka faranta ma mijin ki rai, ki gyara mishi rai, wannan shi kadai mu muka shi wansu ba dan wani ba. Suna dauka mana dai yanzu, in wani bai dauka ba wani yana dauka. Ana alfari sosai ma da halkakanni, jukoki, diya, kowa da kowa. Wannan ya bi kenan, hanya kenan. Ko bayan wasu suna da rai, ko wasu basu da rai, wannan abin ya bi tarbiya ce kawai ta tahi. Tahiya ta yi tahiya, suna rikiya. Su ma ko ka san Hausa suka aihe diyansu, suna gwada ma diyansu. Ai dan ka su bari. Ai ko ka bar gida ba ka bar abin nan ba gado.
23: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
24: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
23: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shi ne jajircewa. Ba abun kunya ba.
24: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
23: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
0: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara
24: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
2: to madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Abba Gana wakil Malam Gana masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger
4: abinda zan ga muku ma tambare bare an aure su na farko auren ma cikin tarbiyan ya za kula da muna da maruka wanda za a kawo shi yayi ma yarinya wanda za ake mata aure waƙoƙi wanda ta bude mata kai kaman diyata ka je gida ga yanda zaka zama ga yanda zaka yi an baka yi haka ba miji zai rena ka an kana haka miji zai kara son ka
2: to ko zaka fada mana kadan daga cikin shawarwarin da ake baiwa yara mata ƴan barebare a lokacin aure
4: yarinya ki zama mai tsafta ki kula da mijinki ga ire-iren abubuwan da kake ma mijinki ka san ba duka abu bane zamu fadi ba wani abun kana fadi mu a gare mu akwai kumiya za tarbiyantar da ita akan wa'o'i to yarinyar na an tazo irin uwa enta bunda sun azata wannan ba za ta mance ba bayan ta zauna irin wannan abu mu yau tarbiyar mu an kai aure tarin wuta ne tarin shiki ne da komi wannan kana da nauyin shi fiye da abinda kuke ci kuke sha ka san mutane kai in kai sabon aure ba ku da komi ko ku biyu babu wani abin da za ku ci amma a tularen wuta da tularen jiki da jare-jare gida sai ka kashe shi ka dare kenan mace wanda take kula da kanta tana sa mace ita fa take kiran mijinta ai kulliya bayan da huwanta to ire-ire wa'annan abu da ita za tarbiyantar da macen namiji ko da ya da ya gani wata mace a gefe duk canta kullum tana wa yake wannan bai kai matan shi ba haka nan ne mace wanda take kula da kanta macen nan kullum ba za ka mance da ita ba
2: bayan batun ladabi sai kuma me
4: bayan wannan mun kuma hanyar ladabi anan ne hanyar zaman tarbiyyar islam din zai zo ka san duk aure in kai da ma zo mu zamna Hausa suke ce zo mu saba amma duk da haka zai kasance in mace na kirki ne ko kun rubu ba za ku mance da juna ba ko kai wani aure wani lokaci sai ka gani ba haka bane ai dan shine muna kama ku kuna yamma wannan gunzon mun aura muku da yamma za ku mance da naku kenan tabiyan da yake sa matan bare-bare su yi suna abun da yawa ne wani abu ba za mu iya gai ba dan da tijo bai kamata ba ya sa wani magana a cikin wani magana
2: Abba Gana wakil Malam Gana masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger dama ta koma gare ku masu saurare shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman Nasiru Sani da ya taimaka wajen hada shirin Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan mu huta lafiya
1: an gaida Zainab Ibrahim zamu je labaran a zagaye na biyu a Najeriya dan takarar neman shugabancin kasar karkashin inuwar jam'iyyar NDC Peter Obi yace a shirye yake yayi mubaya'a ga hadakar gamayar kawancen G100 domin tsaida dan takara ɗaya tilo da zai fafata da shugaba mai ci Bola Ahmed Tinubu a jam'iyyar APC ko da yake a baya Obi ya bayyana cewa shine yafi cancanta da tsayawa takara cikin ƴan jam'iyyun adawar kasar yanzu ba a san ko yana ci gaba da jaddada wannan matsaya ko zai iya hakura ba Majalisar Dokokin Najeriya ta dakatar da dukkan ziyarce-ziyarcen aiki da sauran hulɗa da Afrika ta Kudu saboda hare-haren kyamar baki da ake kaiwa ƴan Afrika ciki har da ƴan Najeriya da aka yi wa kisa a wasu lokuta Majalisar ta ce ta damu matuka kan tsaron ƴan Najeriya da ke zaune ko gudanar da harkokin kasuwanci a Afrika ta Kudu tana mai cewa matakin zai ci gaba da kasancewa har sai an samu sauyi a halin da ake ciki. To gwamnatin Najeriya ta fara shirin cire yunkurin kashe kai daga cikin aikata laifuka bayan da Majalisar Zartarwa ta amince da bukatar ma'aikatan lafiyar kasar kan batun. Karamin ministan lafiya na ƙasa Dr. Isiaq Saloko yace Majalisar Zartarwa ta tarayya ta amince da matakin kuma yanzu za a tura shi ga Majalisar Dokoki domin fara tsarin sauya dokar. Mayaka masu ikrarin jihadi sun kai hari kan wani muhimmin sansanin sojin Mali da ke yankin Mopti a tsakiyar kasar. Rotuni sun ce an kai hari ne kan sansanin Diora wanda ke da muhimmanci wajen ayyukan sojin Mali a yankin. Sojoji sun ce komai na tafiya daidai amma ba su yi bayani kan adadin waɗanda suka mutu ko suka jikkata a bangarori biyun ba. Gwamnatin Chadi ta sanar da haramta fitar da wasu kayayyakin amfanin gona zuwa kasashen waje sakamakon fari da tsananin zafi da suka yi wa manoma illa a damanar bana. Gwamnati ta kuma cire haraji kan shigo da wasu dangin hatsi kamar alkama, masara, gero da shinkafa domin ƙara yawan abinci a kasuwannin cikin gida da kuma rage barazanar ƙarancin abincin. An saki malamai biyar da wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a yankin arewa maso yammacin Kamaru da ake amfani da turancin Ingilishi mai fama da rikici. Kuna sauraron labaran ne daga sashen Hausa na RFI. Afrika ta Kudu ta tsakiyar wasu 'yan Najeriya 6 zuwa Amurka inda ake zargin su da damfarar fiye da dala miliyan 6 daga mata 100 ta soyayya a yanar gizo. An kama mutane ne a Cape Town a shekarar 2021 kuma hukumomin Amurka na tuhumar su da laifukan damfara ta internet da kuma halatta kudaden haram. Adadin dalibai da suka mutu sakamakon gobarar ta tashi a wasu makarantu biyu a birnin Bukavu na gabashin Jamhuriyar Kongo ya kai 29. Gobarar ta fara ne a wani gida kafin ta bazu zuwa makarantu biyu inda dalibai suka shiga cikin firgici yayin da suke kokarin tserewa. A yau Amurka ke gudanar da bukukuwan tunawa da waɗanda suka rasa rayukansu a hararin ta'addanci na ranar 11 ga watan Satumban shekarar 2001. Waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar kusan mutane 300,000. An gudanar da bukukuwa a New York da Pentagon da Pennsylvania inda aka karanta sunayen waɗanda suka mutu tare da yin shiru na minti ɗaya domin tunawa da su. 'Yan tawayen Houthi na Yemen da ke samun goyon bayan Iran sun kwace tsibirin Perim wanda ke bakin mashigar Bal al-Mandab, ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin jiragen ruwa a duniya. Matakin na baiwa Houthi ƙarin iko kan hanyoyin jigilar kaya da man fetur tsakanin Bahar Maliya da tekun Aden, lamari da ƙara tayar da hankalin ƙasashen yankin da kasuwannin duniya. A karon farko tun bayan mamayar Ukraine, shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya isa birnin New Delhi na India domin halartar taron ƙasashen BRICS wanda ake sa ran wato rikice-rikicen gabas tsakiya da yakin Ukraine din su mamaye tattaunawar. Ziyarar ta kuma bai wa Putin damar ƙara ƙarfafa dangantakar Rasha da India musamman a fannonin makamashi, tsaro da kuma kasuwanci. Rotuni daga Delhi sun ce an ƙarfafa matakan tsaro har mataki 4 domin kare Mr. Putin baya ga jami'an tsaro na musamman da ke ba shi kariya. Labaran kenan, za mu je ga shirinmu na nishadi.

0: Zamu faro shirin nishadi na wannan rana ne daga masana'antar film ta Kannywood inda mawaki Ado Gwanjaye mayar da martani ga masu wallafa labarin bogi dake cewa yana cikin mawuyacin hali na rashin lafiya wanda ya kai ga sai an kwantar an tayar. A wani sako da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta, Ado Gwanjaye ya tabbatar da batun rashin lafiyar tasa, amma kuma ya ce watanni biyu kenan da aka sallamo shi daga asibiti kuma yanzu yana ci gaba da samun sauki. A cikin sakon nasa, mawakin ya bayyana mamakin yadda wasu ke bin sa da sharri da kalamai na nuna kiyayya sakamakon wannan rashin lafiya da babu wanda ya san da ita sai iyalansa na kusa. Game da batun irin tsananin da ciwon yayi, mawakin mai kujerar tsakar gida ya ce babu wanda ke da hujja kan irin ciwon da ke damun sa ko kuma tsananin da yayi, saboda babu wani hoto ko bidiyo da ya shiga hannun jama'a da ke tabbatar da hakan. Ado Gwanjaye ya kuma rufe bayanin nasa da godewa masoya da suka karkayi masa addu'ar neman sauki da kuma kira ga masu yaɗa labarin ƙarya game da lafiyar sa da su kauce wa hakan. Kana kuma ya sanar da sakin waƙar ta siyasa mai suna Tabari.
1: Hujume zaka Sultan.
0: Anan kuma fitaccen mawakin Najeriya nan Ade Kulle Gold.

0: To an gaida Ruqayya Abba Kabara.
1: Mai sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International RFI, assalamu alaikum. Barka da warhaka, kuma barkanmu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare. Tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi. Kamar yadda aka saba kowace rana irin ta yau, muna ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan wasu abubuwa da ke ci muku tuwo a ƙwarya, kama daga siyasa, tattalin arziki da zamantakewa. Don haka yau ma an ba ku irin wannan dama domin tofa albarkacin bakin ku kamar yadda aka saba.
2: Sashen Hausa gidan Radio France, sunana Yunus Dunku, daga nan bane in baka kalmar hukuma guda a cikin jihar Niger. A yau zan yi tsokaci akan mutanen da aka kwashe a ƙauyukan Dikra, a gidan Zana, Sabon Gida da Masaka, dukkanin sakamakon hukumar Bagu. Da Allah yana kira ga gwamnan jihar Niger, Umar Bagu, da Allah da ainihin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, da Allah su taimaka su sa hannu da Allah a kwato waɗannan mutane. Domin cikinsu akwai ƙananan yara, akwai mata masu juna biyu, akwai ƙijawa waɗanda suka zarce shekaru 70. Dukkaninsu don Allah, don Annabi, da Allah a taimaka a sa hannu a kwato waɗannan mutane. Yau suna da sati uku ciccik yau Juma'a.
3: Sashin Hausa na gidan Radio Faransa, mai magana Muhammad Sani Abdullahi daga Leran Bauchi. Muna godiya da bamu irin wannan dama da kuke yi. Yau ina so in bayyana ra'ayina ne akan sulhu da gwamnati na ta yi da Boko Haram. Haka yana nuna cewa kungiyar Boko Haram ta fi ƙarfin gwamnati kenan da ta nemi sulhu da ita. Allah ka mana dauki.
4: Sashen Hausa Radio France, mai magana Baban Fatima Kaduna Sokoto Gangan, karago mulki da shagari Sokoto Nigeria. Alhamdulillah mun dama yau kuma mun dama yau Juma'a, mu wadi abubuwan da ke damu mu. Da farko muna musulmin duniya barka da sauka, musulunci lafiya, ku kuma ma'aikatan mun Radio France muna jinjina gare ku da damar da kuke ba mu mu faɗi ra'ayinmu. Ra'ayina shine yau ina kira da gwamnonin mu na Nigeria gaba ɗaya, ba ma na Arewa ɗaya ba. Allah su ba ganin yan adawa su ga cikin jihohinsu su hana musu, ko kuma su to suna zagaye su ba musu yan sanda, ko kuma su ma'aikata ji a musu zuna musu. Siyasa ba gaba ba ce, kasuwa ce, kowa ya to ya kasa kasuwa ce. Wanda Allah ya sa an ka saye ya ciniki, wanda ba a saye ba ya hankuri. Amma faɗa da nuna tanzoma wannan ba hikima ce ga harkar siyasa. Muna roƙon don Allah su bari yan siyasa, kowa ya zo da kasa kasuwa ce ya tafiya ce.
5: Gidan Radio France, mai magana Asumana Abubakar Bahari, mutunan Tabo take bayan sanna. To ranar Juma'a rana ce da kuke ba mu dama mu faɗi ra'ayina mu na ƙashin kanmu. To yau ina yin murna ne da niji ƙungiyoyi na kwarafulla na ƙasar mu ta Niger sun fara shiga taitayensu, suna batun a yi ƙoƙari a ba su goyon baya wajen maido da demokaraɗiyya. To za a ba ku goyon baya ba 100% ba, 200%. Musan muka ku shige gaba domin ƙasarmu, mu ba mu san ƙasarmu ta Niger da irin wannan abin ba. Faɗa da makwabta zarge wancan ce wancan ya shi ya yi kaza, wancan shi ya yi kaza, mu da ƙasarmu ba mu san ta da irin wanga abu ba. Zarge waccan makwabciya, zarge waccan makwabciya, sai dai alheri.
6: Ga gidan Radio France RFI mai albarka, farko dai sunana Shehu Rasha daga nan jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Muna godiya dangance da kuke ba mu dama duk ranakun Juma'a muna tofa albarkacin bakin mu. To a yau dai kira na ga ƴan uwana makiyaya da dangi ƙanne da yanne da ƴaƴa, wasu da suka taka suka ƙetara zuwa ƙasashen Niger. To ina son in ƙara jan hankalinsu da cewar a bi doka domin a zauna lafiya. Idan ka san za ka tafi wannan ƙasa, tunda dai ta zama ba ƙasar ka ba, to dole ka yi mata rijistar da ya kamata, ko da hukuma ta zo ta tambaye ka daga ina ka fito, ina za ka je, to banda ƙarya.
7: Da farko kuna tare da shugaban muryar matasan Afirka, haɗari mai kwamfuta mai ma local government Kebbi Nigeria, Alhamdulillah, da farko ina yi wa dukkanin al'umma musulman duniya barka da juma'a. Na fatar mun sauko masallaci lafiya. To a yau kira na duk da hi matsalolin da muke ciki ba, na tashi tashin hankula gabanin wannan babban zabe da muke tunkara. To na farko ina ba gwamnati shawara, ya kamata a gaskanta dokan mataki domin magance matsalolin tsaro da muke fama da su, domin gaskiya matsalar tsaro za ta iya kawo cikas a zaben 2027 mai kama. Baya ga haka kuma muna kira ga 'yan siyasa da su ci gaba da yin alƙawalla waɗanda sun kasance suna cikawa, ba wai yaɗa ƙarya cikin al'umma ba.
1: Masu sauraro, kada a shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radion France International Arafai cikin shirin rayoyin ku masu saurare. Kazalika kai ma za a iya damuwa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp. Idan mun sake koma ɓangaren ra'ayoyin ku masu saurare, ga ra'ayin malami na gaba.
8: Sunana Bala Yaro Mada daga jihar Zamfara a Najeriya. So ina cigiya ga sanata mai wakiltar Zamfara ta tsakiya, shine sanata Ikira Aliyu Bilbis, dubo da batan dabo da yama al'ummar da suka yi ruwa, suka yi tsaki, suka zabe su domin ya zo ya musu abin da ya dace. Amma abun bakin ciki, abun takeici shine tun lokacin da aka zabi wannan sanata shine al'umman da suke Zamfara ta tsakiya. Misali ka dauki yanki na inda na fito, mun ba da gagarumin gudunmawa wajen zaben sanata Ikila Aliyu Bilbis. Muna da gada wadda ta karye tsakanin wadda ta hada garin Endoto da garin Mada, gadan da ake kira gadan Kuturi. Wannan gada ta karye, muna tunanin wannan sanata zai iya yin abun da ya kamata yayi domin ya an yi wannan aikin gada. Amma abun bakin ciki, abun takeici shine har yanzu wannan gada tana nan a karye, babu wani abun da aka yi.
9: Gidan Radio Erofi, ni na naku namu Ila Mashan Awal daga nan Hamba a Bala Filinge. Dubun gaisuwa mai yawa da fatan alheri zuwa gare ku. Abinda nika so da 'yan ƙasanmu Nijar, waɗanda aka hore makunnuwan nan da su ɓata ayyukan gana Nijar, to Allah su yi hankuri su dawo su komo gida mu yi mu ƙasanmu aiki. Dan ba wani abu na ba haka nan, rudi na na tura daga tuttura su yi hakan ga, za a yi masu hakan ga. Su yi hankuri su dawo gida mu yi aiki tsakani da Allah, a yi mu asa aiki a gani abin da za a samu cikin ƙasar ga. Saboda ƙasa yanzu an gurɓata komi wallahi. Allah kare mu, yalla masallam sallam jama'a.
10: Sashen Hausa Radio RP mai farin jini, mai magana Taylor Salakwanta Ri'ilalla, ƙaramar hukumar Ɓauren jihar Katsinan Najeriya. Ina wa ɗaukacin musulmi barka da saukowa daga juma'a, kuma Allah ya amsa ibadunmu. Allah ƙara zaman lafiya ya haɗa kan musulmi duk inda muke. To wannan godiya dai da zan tura wa mai girma gwamnan jihar Katsina Malam Dukko Umar Rada. To naji Allah ɗaya gari bamban. A rediyo ina sauraron shi, naji wani ɗan garinsa yana cewa baya aiki baya abubuwa. To mu dai sai Allah san barka, alhamdulillahi ayyuka mu ba za mu ce ba ma itin da an mana mun gani. Shi daman muhawarar siyasa a yi a ƙasa a gani, ba a fatar baki ba ko 'yan baranda su riƙa abin nan. Yau wato mu tsakani da Allah ba 'yan baranda ba ne a ƙasa muka gani. Wannan hanya da ta tahi daga garkin Daura zuwa unguwar Sarkin Fawa, Rigagen Fawa, kwantarin mahauta, kwantarin malamai, rigar Nga Bauchi. To wannan hanya da yake ta ƙoƙari a kanta gaskiya tsakani da Allah, duk da yake an samu ɗan kwangila bara gurbi wanda baya son alferi. Na ji duka ƙoƙarin da gwamna yake akan hanyar wannan tamu, kuma muna ta godiya muna addu'a Ubangiji, Allah sa a gama lafiya, Allah sa ka mihi da alferi.
1: Masu sauraro, lokacin ya yi halin nasa, don haka a nan za mu ja labulen shirin namu yanzu ka madadin ɗaukacin abokan aikina musamman injiniyan mu na yau Ibrahim Tukur Kefi, sai ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi. Nake fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu.
0: To an gaida Dan Bauchi da ku masu sauraro, bari mu ɗan numfasa da wannan.

0: To zamu faro shirin nishadi na wannan rana ne daga masana'antar film ta Kannywood inda mawaki Ado Gwanjaye mayar da martani ga masu wallafa labarin bogi dake cewa yana cikin mawuyacin hali na rashin lafiya wanda ya kai ga sai an kwantar an tayar. A wani sako da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta, Ado Gwanjaye ya tabbatar da batun rashin lafiyar tasa, amma kuma ya ce watanni biyu kenan da aka sallamo shi daga asibiti kuma yanzu yana ci gaba da samun sauki. A cikin sakon nasa, mawakin ya bayyana mamakin yadda wasu ke bin sa da sharri da kalamai na nuna kiyayya sakamakon wannan rashin lafiya da babu wanda ya san da ita sai iyalansa na kusa. Game da batun irin tsananin da ciwon yayi, mawakin mai kujerar tsakar gida ya ce babu wanda ke da hujja kan irin ciwon da ke damun sa ko kuma tsananin da yayi, saboda babu wani hoto ko bidiyo da ya shiga hannun jama'a da ke tabbatar da hakan. Ado Gwanjaye ya kuma rufe bayanin nasa da godewa masoya da suka rika yi masa addu'ar neman sauki da kuma kira ga masu yaɗa labarin ƙarya game da lafiyar sa da su kauce wa hakan. Kana kuma ya sanar da sakin waƙar sa ta siyasa mai suna Tabari.
1: Hujume zaka sultan.
0: Anan kuma fitaccen mawakin Najeriya nan Adekunle Gold.

0: to an gaida Ruqayya Abba Kabara. To bari mu koma tare Najeriya kan batu da ya shafi zaben a Najeriya inda babban zaben shekara 2027 ke karatowa masana da masu fafutuka na gargadi game da makomar demokradiyyar kasar sakamakon yadda kafofin sada zumunta suka zama dandalin batanci da yadda yada wato propaganda kafofi kamar Facebook da X da Instagram da TikTok da kuma WhatsApp sun zama manyan wato guraben tattauna batutuwan siyasa a wasu lokuta har ma da yarfe. Wakilin mu Abdulkadir Haladu Kiyawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahoto da ya hado mana.
1: Baki da lafiya ne? Kina yin makaranta?
2: Gwamna za ta yi wannan rashin mutuncin. Ina ke irin wannan abin in ba a Kano ba?
3: Za mu kawo dukkanin wani tsari wanda al'ummar mu za su samu nutsuwa da kwanciyar hankali.
4: Yadda take wakana tsakanin ƴan siyasar Najeriya a kafofin sada zumunta kenan. To ko me yasa ƴan siyasar ke yin waɗannan abubuwa a kafafen na sada zumunta?
5: Sunana dan miji Suya Sport Gora Madobi a jam'iyyar APC. Wato dan jarida akwai mutanen da na ga muna karewa, muna kare su ne ba dan komai ba saboda soyayya kuma da tabbatar da cewa idan suka samu dama za su taimake mu.
6: Sunana Nasiru Laraba dan jam'iyyar ADC a tarayyar Najeriya. Da yau mu maganar gaskiya mukan fice gora da iri a lokacin da muke kokarin gamsar da masu sauraro akan waye shugaban mu ko menene jam'iyyar mu ko manufofin jam'iyyar mu.
7: Sunana Honorable Rabi'a Abdullahi dan Shairi Mangado dan jam'iyyar APC. Wannan abubuwa didda muke kare gwamnati da iyayen gidanmu muna yin su ne saboda nuna kauna da soyayya. Muna kaunar su kuma duk abin da zo na gyara muna ba da shawara mu ci a gyara an abun yabo zo muna yaba musu mu ce an yi daidai kuma mu gode musu.
4: Comrade Muhammad Musbahu Basirka shine shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula masu aiki kan zaman lafiya tsaro da kuma daidaito tsakanin al'umma. Kana mai sanya idanu kan lamuran zabe a Najeriya.
8: Sun dige da zagin juna da tonawa su juna asiri da attacking personality na kowannen su ma'ana an kawar da hankalin mutane da ƴan ƙasa akan abin da ke faruwa na zahiri. Na yadda Najeriya da ƴan ƙasa suke cikin wahala.
4: Masana kimiyyar siyasa sun ce ci gaba da tafiya a haka ba zai haifar da damai ido ba. Dr. Abubakar Salihu malami ne a Jami'ar Bayero dake Kano.
9: Ɗan takara na buƙatan ya shigo cikin al'umma ya zo taro a haɗa taro ko gangami ya zo ya yi bayani me zai yi wa jama'a a tambaye shi wasu questions haka ya iya amsawa. Amma idan aka maida komai shafukan sada zumunta to ƴan takarar ma ba za su shiga cikin jama'a ba so hakan kuma zai iya kai al'umma ga zaben taman dare.
4: A halin da ake ciki matasan Najeriya su ne kan gaba wajen yaɗa farfagandar siyasa a kafofin. Malam Ali Sabo kwararre ne a fannin sadarwa da yaƙi da kalamantin zuri a kafofin sada zumunta.
10: Kamata a ce ita gwamnati su fito da dokoki waɗanda ba za su tauye dai haƙƙin ɗan adam na faɗar albarkacin bacinsa ba, amma kuma za su kawo sanity, za su kawo nutsuwa da daidaito cikin yanda ake tafiyar da harkokin zaɓe, yanda ba za a ci zarafin al'umma ba. Ba kuma za a kawo ɓatanci ba, kuma ba za a kawo tunzari a cikin al'umma ba. Domin in aka bar abin a ci gaba da tafiya haka to abubuwan fa gaskiya ba za su haifar da ɗami ido ba.
4: Masana sun ce ya kamata a riga amfani da damar da kafofin ke bayarwa wajen wayar da kan masu zaɓe da kuma ƙarfafa shigar jama'a ba rura wutar rikici ba. Masana sun ce ya kamata a riga amfani da damar da kafofin ke bayarwa wajen wayar da kan masu zaɓe da kuma ƙarfafa shigar jama'a ba rura wutar rikici ba. Abdul Kadir Haladu Kiyawa,

0: Atanka Nuri da kuma Abba Gana wakil Malam Gana masanan al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger. Amma kafin nan bari mu ji wannan rahoto da Nasir Sani ya hada mana akai.
1: Rayuwata
2: Kabilar Kanuri kan koya wa matansu sanin abubuwan da ke jan hankalin miji da girmama shi cikin sauki, lamarin da yasa suka kasance abin misali a cikin sauran kabilu. Ga dai abin da Zara Bagana wata ƴar kabilar Kanuri ke cewa,
3: ba wani sirri, kawai yawan kwalliya ga lalle, ga kitso, ga tsafta, kuma kullum kayan mijinka da turare kullum suna yin kamshi. Babu komai sai ladabi da biyayya.
2: Kula da miji sosai da bashi matsayin shi lamari ne da ke kara wa matan wannan kabila tasiri a zukatan mazajensu, kamar yadda Falmata Dalla ke cewa ita ma ta koya.
4: Gaskiya ne a yanzu a kusa-kusan nan in akwai wata macen da za mu gwada da ita wanda ta shekara da yawa ma a gida mijinta, gaskiya da yawa zan kada. Tun da gaskiya wajen abinci kuma ta wajen gida, ana cewa in kika yi arme dole ne he da tsafta, ki kula da mijinki, ki kula da iyalanki, kenan wa'annan abubuwan in mutun rike su lalle-lalle ya kama abubuwa masu muhimmanci.
2: Shirin rayuwa ta kuma ya ji ta bakin Fatima, wata matar aure da ta ce tsafta ita ce abu na farko mai muhimmanci da suka sa a gaba.
5: A gidan barbare dai baka gani ta ce wannan mata kaza ma ce, ga lalle gidan ta faskas kullum a share, ga turaren wuta gida yana ta kamshi, shi ne dai sirrin ba komai ba ne ba. Mace in ba barbara ko dala dai aka bata in ta yi abinci masha Allah.
2: Mun kuma yi ta bakin mazan da suka auri mata ƴan kabilar Kanuri, ga abin da baba ya gurago mijin wata babarbara yake cewa,
6: ina matsayin Bahaushe na yin babarbara. Zama mai da ita gaskiya babu matsala, suna da kulawa. Kafin ka zo gida in gyara gida kai kai ba ce ma komai. Gaskiya dole za su ji hankalin maza. Kaga na farko an ka shigo gidanka za a tarbe ka, za ka je ɗakinka ka tarra da tayaran wuta da komai.
2: Maza masu yawan tafiye-tafiye musamman direbobi sun bayyana yadda suke kallon wannan kabila. A ta bakin Alhaji Illa, shugaban direbobi a Zindar,
7: akwai kula mana saboda direbobin masu aksiri da sun koma gabas in ma suna can gabas a yi wajen mata a Zamne. Alman nasu kamar iya zama idan an yi shi ne kawai su kawai ya zama al'ada ne kawai, ga yanda za a yi ki zamna da mijinki.
2: To sai dai a wasu lokutan ana ganin cuɗanya da sauran kabilu na maida wannan al'adar baya.
1: RFI.
0: To madalla an gaishe da Nasir Sani da wannan rahoto. Yanzu za ku ji zantawa ta da Malama Aisata Madi, wata dattijuwa daga cikin matan Kanuri.
8: Matan bare-bari, ta farko dai tsafta, na biyu ka kula da mijinka, na uku ka mishi abinci wanda ranshi yake so ya ci, ka gyara mishi wurin shinhoda wurin mai kyau, talaran wutanka ka sa, ka gyara jikinka. Yanzu macen barbare talaran wuta ko inde farshe ko dufur ko frami ko tafarshe, jika nawa ma yana iya sai ya sa jikin shi dan mijin shi ya ji kamshin shi. Bambanci babu macen da ya wuce wata, wallahi daga nan ne mu gyara jikinmu muke da kyau da kyau. Barbare mutum yana gyara jikin shi, ga tsafta, ga komai. In ka kula da mijinka wallahi talai mace dari in ya gani baya marmarin shi. Bari na bari ina yi shine akwai shi, akwai ladabi biya sosai ma ba kadan ba.
0: To ana cewa ba barbara ko ido ba ta hadawa da miji.
8: A tana hada an ba ta hada yana suka yi hira su tana hada mana, tana hada suna kallo junansu mana. Akwai buguru yana na rihe kwanan tuwon shi ba ta ba, baka hidda waje da ka wanki ka maido shi, butar shi na alwala ka zuba mishi ruwan shi musamman, ka maido mishi modan shi na shan ruwa, tarmuskin shi komi. Kuma macen barbare yanzu kamar mata mu na Hausa in sun leka hakuri ɗakinka har bisa gadonka mu namu ba ai, baka saki ma mace ta je makwancin mijinka ta gani wanda mace ta ga kuma makwancin mijinka kenan in ta samu mijinka mata laharka da shi. Ba mu yada ba, tunda yanzu in aka sa yarinya lalle ana kwatanta maka duk abin da yake cikin harka na arme da na zama arme da miji. Da mijinka biya da mijinka da ladabi da mijinka komi da komi da kai kasan sauran ba sai na bayyana ba. Wannan ana gwada ma yarinya, ana cewa magani mallaka wane ne, mu bamu da komi wallahi. Iya dai ka faranta ma mijinki rai, ka gyara mishi rai, wannan shi kadai mu muka shi wansu ba dan wani ba. Suna dauka mana dai yanzu, in wani bai dauka ba wani yana dauka. Ana alfari sosai ma da halkakanni jukoki diya kowa da kowa, wannan ya bi kenan hanya kenan, ko bayan wasu suna da rai ko wasu basu da rai, wannan abin ya bi tarbiya ce kawai ta tahi. Tahiya tayi tahiya. Suna rikiya. Su ma ko kasan Hausa suka ahidiyansu suna gwada maɗiyansu. Ai dan ka su bari. Ai ko ka bar gida ka bar abin nan ba gado.
9: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
10: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
9: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa. Abun kunya ba.
10: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.

0: tunaninka yana da zurfi. Hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
1: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara.
2: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
3: To madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Abba Gana wakil Malam Gana masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger.
4: Abinda zan gaya muku ma tambare bare an aure su na farko auren ma cikin tarbiyan ya za a kula da muna da maruka wanda za a kawo shi yayi ma yarinya wanda za ake mata aure waƙoƙi wanda ta bude mata kai kaman diyata ka je gida ga yanda zaka zama ga yanda zaka yi an baka yi haka ba miji zai rena ka in kana haka miji zai kara son ka
3: to ko zaka faɗa mana kaɗan daga cikin shawarwarin da ake baiwa yara mata ƴan bare-bare a lokacin aure
4: yarinya ki zama mai tsafta ki kula da mijinki ga ire-iren abubuwan da kake ma mijinki ka san ba duka abu bane zamu fadi ba wani abu in kana fadi mu a gare mu akwai kumiya za tarbiyantar da ita akan wa'o'i to yarinyar na in ta zo irin uwayenta bunda sun azata wannan ba za ta mance ba bayan ta zauna irin wannan abu mu yau tarbiyar mu an kai aure naren wuta ne turaren shi ne da komi wannan kana da nauyin shi fiye da abinda kuke ci kuke sha ka san mutane kai in kai sabon aure ba ku da komi ko ku biyu babu wani abin da za ku ci amma a tularen wuta da tularen jiki da jare-jare gida sai ka kashe shi ka dare kenan mace wanda take kula da kanta tana sa mace ita fa take kiran mijinta ai kulliya bayan da huwanta to ire-ire wa'annan abu da ita za tarbiyantar da macen namiji ko da ya da ya gani wata mace a gefe duk canta kullum tunawa yake wannan bai kai matan shi ba haka nan ne mace wanda take kula da kanta macen nan kullum ba za ka mance da ita ba
3: bayan batun ladabi sai kuma me
4: bayan wannan mun kuma hanyar ladabi anan ne hanyar zaman tarbiyyar islam din zai zo ka san duk aure in kai dama zo mu zamna Hausawa suke ce zo mu saba amma duk da haka zai kasance in mace na kirki ne ko kun rabu ba za ku mance da juna ba ko kai wani aure wani lokaci sai ka gani ba haka bane ai dan shi ne muna kama ku kuna yamma wannan gunzo mun aura muku da yamma za ku mance da naku kenan tarbiyan da yake sa matan bare-bare su yi suna abun da yawa ne wani abu ba za mu iya gai ba dan dattijo bai kamata ba ya sa wani magana a cikin wani magana
3: Abba Gana wakil Malam Gana masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger mata koma gare ku masu saurare shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman Nasiru Sani da ya taimaka wajen hada shirin Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan mu huta lafiya
5: Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka kuma barkanmu da saki kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare daga nan sashin Hausa na gidan Radio France International RFI tare da ni Kabiru Muhammad Dambauci to kamar yadda aka saba kowace rana irin ta yau muna ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan wasu abubuwa da ke ci muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki siyasa zamantakewa da makamantansu kamar yadda aka saba mun ba ku irin wannan dama ga kuma kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu sauraro da muka samu inda za mu fara da saƙon wannan malami ni Abdulrahman Sani Gelenge Gumi jihar Zamfara a tarayyar Najeriya Ina mika sako ga al'ummar yanki na Gumi ta Yamma da Gumi ta Gabas akan yanayin matsin lamba da muke samu daga ƴan bindiga. Mai girma gwamna Dauda Lawal na jihar Zamfara da ma ƙaramin ministan tsaron ƙasa Dr. Bello Muhammad Matawalle shin ko kun manta da rayuwar al'umma ne kun baiwa siyasa muhimmanci kan rayukanmu da dukiyoyinmu suna ta salwanta ba dare ba rana abun haushi yanzu sun mayar da wasu garuruwa karkashin ikonsu kama daga gwali karaye da ma wani yanki na galko duk suke da iko da wurin gwamnatin Zamfara ta yi amfani da karfin gwamnati domin mayar da wajen mallakar al'umma ba 'yan bindiga ba. Mubarak Salihu Musa Zaria Kaduna tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum Arafai Hausa. Ina wa dukkan musulmi fatan alkhairi kuma ina kira ga gwamnatin Najeriya da ta daina makirci ga abokan hamayyar su idan har sun san su cikakkun 'yan siyasa ne. Misali yadda suke tsare da Malam Nasiru El-Rufai don cimma wata manufa nasu. Wassalam, mun gode da wannan dama Rafai. Sai sakon mai shago Maiduguri jihar Borno. Assalamu alaikum Rafai Hausa, muna kira ga gwamnatin tarayya da ta yi duba da hanyar mu daga birnin Maiduguri zuwa karamar hukumar Ingala wanda take makota da kan iyakar Kamaru. Wannan hanyar fiye da shekara 20 muke shan wahala da fatan kiranmu ya kai ga mahukunta. Ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin rayoyin ku masu saurare. Kazalika mai sauraro kai ma za a iya dama da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka a shafinmu na Facebook ko ta mahajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-0066-5661. Sai sakon malami na gaba da muka samu daga hannun Ismail Abubakar daga Jalingo jihar Taraba a tarayyar Najeriya. Cewa ni kuma ina kira ne ga gwamnatin tarayya don Allah ta gyara mana hanyar numan zuwa Jalingo, kuma hanyar ta gwamnatin tarayya ce. Arafai Hausa, muna godiya, Allah ya kara ɗaukaka. Sai sakon haɗin gwiwa daga Babayo Gambo garin Tomniya da Idrisa Ibrahim garin Tomniya. Assalamu alaikum Rafai Hausa, don Allah ku bani dama in yi yabo da jinjina ga mai girma mai daraja mai martaba wato Baba Abdulrahman Chani a bisa na bijin kokarin da ya yi na gina wa talakawa da aka rushe wa gidaje na kusa da filin tashi da saukar jiragen sama na babban birnin kasar wato birnin Yame. Tabbas wannan shi ake cewa da gaske muke yi, gashi an gina wani katafaren fili duk domin Malam Talaka. A gaskiya mun ga fada da cikawa, alhamdulillah Baba Chani gaba dai baya bata da albarka. Allah ya tsare mana kasar mu Ninjara. To idan an dace Abdul Baki Bros Das kana dab da akwatin rediyon ka ga sakonka nan inda kace kana mana fatan an yi sallar Juma'a lafiya. Assalamu alaikum, fatan alkhairi daga nan karamar hukumar Fune jihar Yobe. Allah sarki duniya kenan. Wani na dariya, wani na kuka, yau makonni uku kenan da sace mutane sama da 600 da ke kira da gidan zana da sabon gida dukkansu a karamar hukumar Bago. Hukumomi sun kasa yin katabus wajen ceto waɗannan bayin Allah. Canji na ci gaba zai faru ne a Afirka idan al'umma ta samu ingantaccen ilimi da ya dace da zamaninmu a bisa ingantaccen tsarin tarbiyya da ta dace da al'ummarmu, addininmu, al'adunmu da yanayin ƙasashenmu, ba dogaro da wasu ba. Dole a gyara tarbiyyar al'umma su fahimci kishin ƙasa da darajarta. Sako daga Elhadi Yusuf jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. Masu sauraro, da wannan sako muka kawo ƙarshen shirin namu na yau tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu. Yanzu ka madadin ɗaukacin abokan aiki na musamman injiniyanmu na yau Ibrahim Tukur ɗan mutan Kefi da ya haɗa mana wannan sauti, ni Kabiru Muhammad ɗan Bauchi da na shirya na gabatar, nake fata za a tare mu a shiri na gaba.
6: Bari kuma mu ɗan numfasa da wannan.

0: za mu faro shirin nishadin na wannan rana ne daga masana'antar film ta Kannywood inda mawaki Ado Gwanjaye mayar da martani ga masu wallafa labarin bogi dake cewa yana cikin mawuyacin hali na rashin lafiya wanda ya kai ga sai an kwantar an tayar a wani sako da ya wallafa a shafin sa na sada zumunta Ado Gwanjaye ya tabbatar da batun rashin lafiyar tasa amma kuma ya ce watanni biyu kenan da aka sallamo shi daga asibiti kuma yanzu yana ci gaba da samun sauki a cikin sakon nasa mawakin ya bayyana mamakin yadda wasu ke bin sa da sharri da kalamai na nuna kiyayya sakamakon wannan rashin lafiya da babu wanda ya san da ita sai iyalansa na kusa game da batun irin tsananin da ciwon yayi mawakin mai kujerar tsakar gida ya ce babu wanda ke da hujja kan irin ciwon da ke damun sa ko kuma tsananin da yayi saboda babu wani hoto ko bidiyo da ya shiga hannun jama'a da ke tabbatar da hakan Ado Gwanjaye ya kuma rufe bayanin nasa da godewa masoya da suka rika yi masa addu'ar neman sauki da kuma kira ga masu yaɗa labarin ƙarya game da lafiyar sa da su kauce wa hakan kana kuma ya sanar da sakin waƙar sa ta siyasa mai suna Tabari
1: Hujume zaka sultan
0: anan kuma fitaccen mawaƙin Najeriya nan Ade Kulle Gold

0: To an gaida Ruqayya Abba Kabara. To bari mu koma tare Najeriya kan batu da ya shafi zaben. A Najeriya yayin da babban zaben shekara ta 2027 ke karatowa, masana da masu fafutuka na gargadi game da makomar demokradiyyar kasar sakamakon yadda kafofin sada zumunta suka zama dandalin batanci da yadda yada wato propaganda. Kafofi kamar Facebook da X da Instagram da TikTok da kuma WhatsApp sun zama manyan wato guraben tattauna batutuwan siyasa a wasu lokuta har ma da yarfe. Wakilin mu Abdulkadir Haladu Kiyawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahoto da ya hado mana.
1: Baki da lafiya ne? Kina yin makaranta?
2: Gwamna za ta yi wannan rashin mutuncin? Ina ke irin wannan abin in ba a Kano ba?
3: Za mu kawo dukkanin wani tsari wanda al'ummar mu za ta samu nutsuwa da kwanciyar hankali.
4: Yadda take wakana tsakanin yan siyasar Najeriya a kafofin sada zumunta kenan. To ko me yasa ƴan siyasar ke yin waɗannan abubuwa a kafafan na sada zumunta?
5: Nana dan miji Suya Sport Gora Madobi a jam'iyyar APC. Wato dan jarida, akwai mutanen da na ga muna karewa, muna kare su ne ba dan komai ba, saboda soyayya kuma da tabbatar da cewa idan suka samu dama za su taimake mu.
6: Sunana Nasiru Laraba, dan jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya. Da yawan mu maganar gaskiya, mukan fice gora da iri a lokacin da muke kokarin gamsar da masu sauraro akan waye shugaban mu ko menene jam'iyyar mu ko manufofin jam'iyyar mu.
7: Sunana Honorable Rabi'a Abdullahi dan Shairi Mangado, dan jam'iyyar APC. Wannan abubuwa duk da muke kare gwamnati da iyayen gidanmu, muna yin su ne saboda nuna kauna da soyayya. Muna kaunar su kuma duk abin da zo na gyara, muna ba da shawara mu ce a gyara. In abin yabo ya zo, muna yaba musu mu ce an yi daidai kuma mu gode musu.
4: Comrade Muhammad Musbahu Basirka shine shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula masu aiki kan zaman lafiya, tsaro da kuma daidaito tsakanin al'umma. Kana mai sanya idanu kan lamuran zabe a Najeriya.
8: Sun dige da zagin juna da tonawa su juna asiri da attacking personality na kowannen su, ma'ana an kawar da hankalin mutane da ƴan ƙasa akan abin da ke faruwa na zahiri. Na yadda Najeriya da ƴan ƙasa suke cikin wahala.
4: Masana kimiyyar siyasa sun ce ci gaba da tafiya a haka ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Dr. Abubakar Saluhu malami ne a Jami'ar Bayero dake Kano.
9: Ɗan takara na buƙatan ya shigo cikin al'umma, ya zo taro a haɗa taro ko gangami, ya zo ya yi bayani me zai yi wa jama'a, a tambaye shi wasu questions haka ya iya amsawa. Amma idan aka maida komai shafukan sada zumunta, to ƴan takaran ma ba za su shiga cikin jama'a ba, so hakan kuma zai iya kai al'umma ga zaben taman dare.
4: A halin da ake ciki, matasan Najeriya su ne kan gaba wajen yaɗa farfagandar siyasa a kafofin. Malam Ali Sabo ƙwararre ne a fannin sadarwa da yaƙi da kalamantin zuri a kafofin sada zumunta.
10: Kamata a ce ita gwamnati su fito da dokoki waɗanda ba za su tauye dai haƙƙin ɗan adam na faɗa albarkacin bacinsa ba, amma kuma za su kawo sanity, za su kawo nutsuwa da daidaito cikin yadda ake tafiyar da harkokin zaɓe, yadda ba za a ci zarafin al'umma ba. Ba kuma za a kawo ɓatanci ba, kuma ba za a kawo tunzari a cikin al'umma ba. Domin in aka bar abin ya ci gaba tafiya haka, to abubuwan fa gaskiya ba za su haifar da ɗami ido ba.
4: Masana sun ce ya kamata a riga amfani da damar da kafofin ke bayarwa wajen wayar da kan masu zaɓe da kuma ƙarfafa shigar jama'a, ba rura wutar rikici ba. Abdul Kadir Haladu Kiyawa, RFI.
0: Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
11: Rayuwata.
12: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Shirin rayuwata na yau ya yada zango ne a jihar Zandar da ke jamhuriyar Nijar, inda muka duba yadda matan kabilar Kanuri ke raya zaman aure da girmama mazajensu, da har suka zama abin misali a tsakanin kabilun da suke raye tare da su. Kabilu da dama daina da irin nasu dabara ko salo game da yadda suke gudanar da al'amuransu, musamman abin da ya shafi tattali da girmama mai gida da ke matsayin shugaba a cikin iyali. Irin yadda matan Kanuri ke nuna cikakkiyar kulawa ga mazajensu yasa suka yi fice a tsakanin sauran mata, wannan yasa jita-jitar cewa iya kishi da su ko kuma haɗa miji abu ne mai matuƙar wahala. domin dabbaka wannan dadaddiyar al'adar ko salon raya zaman aure ya sanya da zarar yarinya ta isa aure ake ware mata lokaci na musamman dan koyar da ita yadda ake tafiyar da gida da mai gidan A cikin shirin rayuwa ta na yau mun gayyaci malama Aisata Magi wata dattijuwa daga cikin matan Kanuri da kuma Abba Gana wakil malam Gana masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger amma kafin nan bari mu ji wannan rahoto da Nasir Sani ya hada mana akai
11: rayuwa ta Kabilar Kanuri kan koya wa matansu sanin abubuwan da ke jan hankalin miji da girmama shi cikin sauki lamarin da yasa suka kasance abin misali a cikin sauran kabilu ga dai abin da Zahra Bagana wata yar kabilar Kanuri ke cewa
13: ba wani sirri kawai yawan kulliya ga lalle ga kitso ga tsafta kuma kullum kayan mijinka da turare kullum suna yin kamshi babu komai sai ladabi da biyayya
11: kula da miji sosai da bashi matsayin shi lamari ne da ke kara wa matan wannan kabila tasiri a zukatan mazajen su kamar yadda Falmata Dalla ke cewa ita ma ta koya
14: gaskiya ne a yanzu a kusa-kusan nan in akwai wata mace da za mu gwada da ita wanda ta shekara da yawa ma a gidan mijinta gaskiya da yawa zan kada tunda gaskiya wajen abinci kuma ta wajen gida ana cewa in kika yi arme dole ne he da tsafta ki kula da mijinki ki kula da iyalanki kenan wa'annan abubuwan in mutun ya rike su lalle-lalle ya kama abubuwa masu muhimmanci
11: shirin rayuwa ta kuma ya ji ta bakin Fatima wata matar aure da tace tsafta ita ce abu na farko mai muhimmanci da suka sa a gaba
15: a gidan burbure dai baka gani tace wannan mata kaza mace ga lalle gidan ta faskas kullum a share ga turaren wuta gida yana ta kamshi kine da sirrin ba komai bane ba mace in ba barbara ko dala dai aka bata in sai abinci masha Allah
11: mun kuma ji ta bakin mazan da suka auri mata yan kabilar Kanuri ga abin da baba ya gura go mijin wata babbarbari yake cewa
16: ina matsayin Bahaushe na yan babbarbara zamar mere ta gaskiya babu matsala suna da kulawa kafin ka zo gida an gyara gida kai da ba ce ma komai gaskiya dole za su ji hankalin maza daga na farko an ka shigo gidan ka za a tarbe ka za ka je ɗakin ka tattara da tayaran wuta da komai
11: maza masu yawan tafiye-tafiye musamman direbobi sun bayyana yadda suke kallon wannan kabila a tabakin Alhaji Illa shugaban direbobi a Zindar
17: akwai kula mana saboda direbobin masu aksiri da sun koma gabas sun ma sana can gabas a yi wajen mata a zamne alman nasu kamar iya zama idan an yi shi ne kawai su kawai ya zama al'ada ne kawai ga yanda za a yi ki zamna da mijinki
11: to sai dai a wasu lokutan ana ganin cudanya da sauran kabilu na mai da wannan al'adar baya
18: RFI
12: to madalla an gaishe da Nasir Sani da wannan rahoto yanzu za ku ji zantawa ta da malama Aisata Madi wata dattijuwa daga cikin matan Kanuri
19: matan bare-bare ta farko dai tsafta na biyu ka kula da mijinka na uku ka mishi abinci wanda ran shi yake so ya ci ka jara mishi wurin shin huda wurin mai kyau talaran wutan ka kasa ka jara jikinka yanzu macen barbare talaran wuta ko inde farshe ko dufur ko frami ko ta farshe jika nawa ma yana iya sai ya sa jikin shi dan mijin shi ya ji kamshin shi bambanci babu macen da ya wuce wata wallahi daga nan ne mu gyara jikinmu muke da kyau da kyau barbare mutun yana gyara jikin shi ga tsafta ga komai in ka kula da mijinka wallahi talai mace dari in ya gani baya marmarin shi bari na bari ina yi shine akwai shi akwai ladabi biya sosai ma ba kadan ba
12: to ana cewa ba barbara ko ido ba ta hadawa da miji
19: a tana hada an bata hada ya da suka yi hira tana hada mana tana hada suna kallon junan su mana akwai buguru yana na rihe kwanon tuwon shi ba ta ba baka hidda waje da kawanki ka maido shi buta shi na alwala ka zuba mishi ruwan shi musamman ka maido mishi modan shi na shan ruwa tarmuskin shi komi kuma mace ba barbare yanzu kamar mata mu na Hausa in sun leka hakuriye ɗakin ka har bisa gadonka mu namu ba ai baka saki ma mace ta je makwancin mijinka ta gani wanda mace ta ga kuma makwancin mijinka kenan in ta samu mijinka mata la harka dishi a ba mu yada ba tunda yanzu in aka sa yarinya lalle ana kwatanta maka duk abin da yake cikin harka na arme da na zama arme da miji da mijin ka biya da mijin ka da ladabi da mijin ka komai da komai da kai ka san sauran ba sai na bayyana ba wannan ana gwada ma yarinya ana cewa magani mallaka wane ne mu ban mu da komai wallahi ya dai ka faranta ma mijin ki rai ki gyara mishi rai wannan shi kadai mu muka shi wansu ba dan wani ba suna dauka mana dai yanzu in wani bai dauka bai wani yana dauka ala alfari sosai ma da halkaka ne jukoki diya kowa da kowa wannan ya bi kenan hanya kenan ko bayan wasu suna da rai ko wasu basu da rai wannan abin ya bi tarbiya ce kawai ta tahi tahiya tayi tahiya suna rikiya su ma ko ka san Hausa suka a hidiyansu suna gwada ma diyansu eh dan ka su bari ai ko ka bar gida ka bar abin nan ba gado
20: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
18: idan mace na da ilimi kuma tana samun kudi gaba daya iyali za su amfana
20: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
18: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
20: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
18: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kudi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
12: to madalla daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Abba Gana wakil Malam Gana masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger
21: abinda zan ga muku ma tambare bare an aure su na farko auren ma cikin tarbiyan ya za kula da muna da maruka wanda za a kawo shi yayi ma yarinya wanda za ake mata aure waƙoƙi wanda ta bude mata kai kaman diyata ka je gida ga yanda zaka zama ga yanda zaka yi an baka yi haka ba miji zai rena ka an kana haka miji zai kara son ka
12: to ko zaka faɗa mana kaɗan daga cikin shawarwarin da ake baiwa yara mata ƴan barebare a lokacin aure
21: yarinya ki zama mai tsafta ki kula da mijinki ga ire-iren abubuwan da kake ma mijinki ka san ba duka abu bane zamu fadi ba wani abu in kana fadi mu a gare mu akwai kumiya za tarbiyantar da ita akan wa'o'i to yarinyar na in ta zo irin uwa yanta bunda sun azata wannan ba za ta mance ba bayan ta zauna irin wannan abu mu yau tarbiyar mu an kai aure naren wuta ne turaren shiki ne da komi wannan kana da nauyin shi fiye da abinda kuke ci kuke sha ka san mutane kai in kai sabon aure ba ku da komi ko ku biyu babu wani abin da za ku ci amma a turaren wuta da turaren jiki da jare-jare gida sai ka kashe shi ka dare kenan mace wanda take kula da kanta tana sa mace ita fa take kiran mijinta ai kulliya bayan da huwanta to ire-ire wa'annan abu da ita za tarbiyantar da macen namiji ko da ya da ya gani wata mace a gefe duk canta kullum tana wa yake wannan bai kai matan shi ba hakanan ne mace wanda take kula da kanta macen nan kullum ba za ka mance da ita ba
12: bayan batun ladabi sai kuma me
21: bayan wannan mun kuma hanyar ladabi anan ne hanyar zaman tarbiyyar islam din zai zo ka san duk aure in kai dama zo mu zamna Hausa suke ce zo mu saba amma duk da haka zai kasance in mace na kirki ne ko kun rubu ba za ku mance da juna ba ko kai wani aure wani lokaci sai ka gani ba haka bane ai dan shi ne muna kama ku kuna yamma wannan gunzo mun aura muku da yamma za ku mance da naku kenan tarbiyan da yake sa matan bare-bare su yi suna abun da yawa ne wani abu ba za mu iya gai ba dan da tijo bai kamata ba ya sa wani magana a cikin wani magana
12: Abba Gana wakil Malam Gana masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger mata koma gare ku masu saurare shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai sai mun ji daga gare ku a madadin sashin Hausa Radio France International RFI musamman Nasiru Sani da ya taimaka wajen hada shirin Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan mu huta lafiya
22: Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka kuma barkanmu da saki kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare daga nan sashin Hausa na gidan Radio France International RFI tare da ni Kabiru Muhammad Dambauci to kamar yadda aka saba kowace rana irin ta yau muna ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan wasu abubuwa da ke ci muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki siyasa zamantakewa da makamantansu kamar yadda aka saba mun ba ku irin wannan dama ga kuma kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu sauraro da muka samu inda za mu fara da saƙon wannan malami ni Abdulrahman Sani Gelenge Gumi jihar Zamfara a tarayyar Najeriya Ina mika sako ga al'ummar yanki na Gumi ta Yamma da Gumi ta Gabas akan yanayin matsin lamba da muke samu daga ƴan bindiga. Mai girma gwamna Dauda Lawal na jihar Zamfara da ma karamin ministan tsaron kasa Dr. Bello Muhammad Matawalle shin ko kun manta da rayuwar al'umma ne kun baiwa siyasa muhimmanci kan rayukan mu da dukiyoyin mu suna ta salwanta ba dare ba rana abun haushi yanzu sun mayar da wasu garuruwa karkashin ikon su kama daga gwali karaye da ma wani yanki na galko duk suke da iko da wurin gwamnatin zamfara ta yi amfani da karfin gwamnati domin mayar da wajen mallakar al'umma ba yan bindiga ba Mubarak Salihu Musa Zaria Kaduna tarayyar Najeriya assalamu alaikum Arafai Hausa ina wa dukkan musulmi fatan alkhairi kuma ina kira ga gwamnatin Najeriya da ta daina makirci ga abokan hamayyar su idan har sun san su cikakkun yan siyasa ne misali yadda suke tsare da Malam Nasiru El-Rufai don cimma wata manufa nasu wasalam mun gode da wannan dama Rafai sai sakon mai shago Maiduguri jihar Borno assalamu alaikum Rafai Hausa muna kira ga gwamnatin tarayya da ta yi duba da hanyar mu daga birnin Maiduguri zuwa karamar hukumar Ingala wanda take makota da kan iyakar Kamaru wannan hanyar fiye da shekara 20 muke shan wahala da fatan kiran mu ya kai ga mahukunta ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin rayoyin kuma saurare kazalika mai sauraro kai ma za a yi dama da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka a shafin mu na Facebook ko ta mahajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kari 2347063661 sai sakon malami na gaba da muka samu daga hannun Ismail Abubakar daga Jalingo jihar Taraba a tarayyar Najeriya cewa ni kuma ina kira ne ga gwamnatin tarayya don Allah ta gyara mana hanyar numan zuwa Jalingo kuma hanyar ta gwamnatin tarayya ce Rafai Hausa muna godiya Allah ya kara daukaka sai sakon hadin gwiwa daga Babayo Gambo garin Tomnia da Idrisa Ibrahim garin Tomnia assalamu alaikum Rafai Hausa dan Allah ku bani dama in yabo da jinjina ga mai girma mai daraja mai martaba wato baba Abdulrahman Chani a bisa nabijin kokarin da yayi na gina wa talakawa da aka rushe wa gidaje na kusa da filin tashi da saukar jiragen sama na babban birnin kasar wato birnin Yame tabbas wannan shi ake cewa da gaske muke gashi an gina wani katafaren fili duk domin Malam Talaka a gaskiya mun ga fada da cikawa alhamdulillahi baba Chani gaba dai baya baya bata da albarka Allah ya tsare mana kasar mu Nijar to idan an dace Abdul Baki Bros das kana dabda akwatin radioanka ga sakonka nan inda kace kana mana fatan an yi sallar juma'a lafiya assalamu alaikum fatan alkhairi daga nan karamar hukumar Fune jihar Yobe Allah sarki duniya kenan wani da dariya wani na kuka yau makonni uku kenan da sace mutane sama da 600 dake kira da gidan zana da sabon gida dukkansu a karamar hukumar Bago hukumomi sun kasa yin katabus wajen ceto waɗannan bayin Allah canji na ci gaba zai faru ne a Afirka idan al'umma ta samu ingantaccen ilimi da ya dace da zamanin mu a bisa ingantaccen tsarin tarbiyya da ta dace da al'ummar mu addinin mu al'adun mu da yanayin kasashen mu ba dogaro da wasu ba dole a gyara tarbiyyar al'umma su fahimci kishin kasa da darajarta sako daga El Hadi Yusuf jihar Jigawa a tarayyar Najeriya masu sauraro da wannan sako muka kawo karshen shirin namu na yau tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu yanzu ka madadin daukacin abokan aiki na musamman injiniyan mu na yau Ibrahim Tukur dan mutan Kefi da ya hada mana wannan sauti ne Kabir Muhammad dan Bauchi da na shirya na gabatar nake fata za a tare mu a shiri na gaba
0: bari kuma mu dan numfasa da wannan

0: To zamu faro shirin nishadi na wannan rana ne daga masana'antar film ta Kannywood inda mawaki Ado Gwanjaye mayar da martani ga masu wallafa labarin bogi dake cewa yana cikin mawuyacin hali na rashin lafiya wanda ya kai ga sai an kwantar an tayar. A wani sako da ya wallafa a shafin sa na sada zumunta, Ado Gwanjaye ya tabbatar da batun rashin lafiyar tasa, amma kuma ya ce watanni biyu kenan da aka sallamo shi daga asibiti kuma yanzu yana ci gaba da samun sauki. A cikin sakon nasa, mawakin ya bayyana mamakin yadda wasu ke bin sa da sharri da kalamai na nuna kiyayya sakamakon wannan rashin lafiya da babu wanda ya san da ita sai iyalansa na kusa. Game da batun irin tsananin da ciwon yayi, mawakin mai kujerar tsakar gida ya ce babu wanda ke da hujja kan irin ciwon da ke damun sa ko kuma tsananin da yayi, saboda babu wani hoto ko bidiyo da ya shiga hannun jama'a da ke tabbatar da hakan. Ado Gwanjaye kuma rufe bayanin nasa da godewa masoya da suka karkayi masa addu'ar neman sauki da kuma kira ga masu yaɗa labarin ƙarya game da lafiyar sa da suka kauce wa hakan. Kana kuma ya sanar da sakin waƙar sa ta siyasa mai suna Tabari.
1: Hujume zaka sultan.
0: Anan kuma fitaccen mawakin Najeriya nan Adekunle Gold.

yace har yanzu Najeriya bata shirya rungumar tsarin demokradiya na gaskiya ba da yake jawabi a wani shirin talabijin na 154 Adi Kulli yace yana goyen bayan mawaki Davido kan kiran da yiwa Amurka da ta sanya ido a game da zaben jihar Oshun da ya kammala a baya-bayan nan yana mai cewa har yanzu ya kamata a rika sanya idanu kan demokradiyar Najeriya a cewar mawakin har yanzu babu wata alama da ke nuna cewa Najeriya na tafiya kan tsarin mulkin demokradiya na gaskiya ko da yake yace ba shakka gwamnati mai ci tashin mace shi domin ko yayi tsammanin sa ta tabuka abin azo a gani kafin Bola Ahmed Tinubu ya zama shugaba amma kuma lamarin ya ci tura

0: To an gaida Ruqayya Abba Kabara. Bari mu koma tare Najeriya kan batu da ya shafi zaben a Najeriya yayin da babban zaben shekara ta 2027 ke karatowa masana da masu fafutuka na gargadi game da makomar demokradiyyar kasar sakamakon yadda kafofin sada zumunta suka zama dandalin batanci da yadda yada wato propaganda kafofi kamar Facebook da X da Instagram da TikTok da kuma WhatsApp sun zama manyan wato guraben tattauna batutuwan siyasa a wasu lokuta har ma da yarfe. Wakilin mu Abdul Qadir Halid Kiyawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahoto da ya hado mana.
1: Baki da lafiya ne? Kina yin makaranta?
2: Gwamna za ta yi wannan rashin mutuncin. Ina ke irin wannan abu in ba a Kano ba?
3: Za mu kawo dukkanin wani tsari wanda al'ummar mu za su samu nutsuwa da kwanciyar hankali.
4: Yadda take wakana tsakanin ƴan siyasar Najeriya a kafofin sada zumunta kenan. To ko me yasa ƴan siyasar ke yin waɗannan abubuwa a kafafan na sada zumunta?
5: Sunana dan miji Suya Sport Gora Madobi a jam'iyyar APC. Wato dan jarida akwai mutanen da na ga muna karewa, muna kare su ne ba dan komai ba saboda soyayya kuma da tabbatar da cewa idan suka samu dama za su taimake mu.
6: Sunana Nasiru Laraba dan jam'iyyar ADC a tarayyar Najeriya. Da yau mu maganar gaskiya muka fice gola da iri a lokacin da muke kokarin gamsar da masu sauraro akan waye shugaban mu ko menene jam'iyyar mu ko manufofin jam'iyyar mu.
7: Sunana Honorable Rabi'u Abdullahi dan Shairi Mangado dan jam'iyyar APC. Wannan abubuwa didda muke kare gwamnati da iyayen gidanmu muna yin su ne saboda nuna kauna da soyayya. Muna kaunar su kuma duk abin da zo na gyara muna ba da shawara mu ce a gyara in abin yabo zo muna yaba musu mu ce an yi daidai kuma mu gode musu.
4: Comrade Muhammad Musbahu Basirka shine shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula masu aiki kan zaman lafiya tsaro da kuma daidaito tsakanin al'umma. Kana mai sanya idanu kan lamuran zabe a Najeriya.
8: Sun dige da zagin juna da tona wasu juna asiri da attacking personality na kowannen su ma'ana an kawar da hankalin mutane da ƴan ƙasa akan abin da ke faruwa na zahiri na yadda Najeriya da ƴan ƙasa suke cikin wahala.
4: Masana kimiyyar siyasa sun ce ci gaba da tafiya a haka ba zai haifar da da mai ido ba. Dr. Abubakar Saluhu malami ne a Jami'ar Bayero dake Kano.
9: Ɗan takara na buƙatan ya shigo cikin al'umma ya zo taro a haɗa taro ko gangami ya zo ya yi bayani me zai yi wa jama'a a tambaye shi wasu questions haka ya iya amsawa. Amma idan aka mai da komai shafukan sada zumunta to ƴan takarar ma ba za su shiga cikin jama'a ba, so hakan kuma zai iya kai al'umma ga zaben tamandare.
4: A halin da ake ciki matasan Najeriya su ne kan gaba wajen yaɗa farfagandar siyasa a kafofin. Malam Ali Sabo ƙwararre ne a fannin sadarwa da yaƙi da kalamantin zuriya a kafofin sada zumunta.
10: Kamata a ce ita gwamnati su fito da dokoki waɗanda ba za su tauye dai haƙƙin ɗan adam na faɗar albarkacin bacinsa ba, amma kuma za su kawo sanity, wato za su kawo nutsuwa da daidaito cikin yadda ake tafiyar da harkokin zaɓe, yadda ba za a ci zarafin al'umma ba. Ba kuma za a kawo ɓatanci ba kuma ba za a kawo tunzari a cikin al'umma ba. Domin in aka bar abin a ci gaba tafiya haka to abubuwan fa gaskiya ba za su haifar da ɗami ido ba.
4: Masana sun ce ya kamata a riga amfani da damar da kafofin ke bayarwa wajen wayar da kan masu zaɓe da kuma ƙarfafa shigar jama'a ba rura wutar rikici ba. Abdul Qadir Halid Kiyawa, RFI.
0: Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
11: Rayuwata.
12: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Shirin rayuwata na yau ya yada zango ne a jihar Zandar da ke jamhuriyar Niger, inda muka duba yadda matan kabilar Kanuri ke raya zaman aure da girmama mazajensu da har suka zama abin misali a tsakanin kabilun da suke raye tare da su. Kabilu da dama dai na da irin nasu dabara ko salo game da yadda suke gudanar da al'amuransu, musamman abin da ya shafi tattali da girmama mai gida da ke matsayin shugaba a cikin iyali. Irin yadda matan Kanuri ke nuna cikakkiyar kulawa ga mazajensu yasa suka yi fice a tsakanin sauran mata, wannan yasa jita-jitar cewa iya kishi da su ko kuma haɗa miji abu ne mai matuƙar wahala. domin dabbaka wannan dadaddiyar al'adar ko salon raya zaman aure ya sanya da zarar yarinya ta isa aure ake ware mata lokaci na musamman dan koyar da ita yadda ake tafiyar da gida da mai gidan Cikin shirin rayuwata na yau mun gayyaci malama Aisata Magi wata dattijuwa daga cikin